0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
2: GB 99.9.
3: Your good vibes.

0: rancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Parang Gardain! Parang Gardain!
2: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
4: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Chico Marraco.
6: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. 30 na!

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Rentahin na.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon, lalo na kung may mantsa, upang madaling tanggalin kapag kinusot, at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
6: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
5: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
6: Ayaw ko na!
1: Hala? Joke pala yun? G, tunay nga.
6: Abay, oo. Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
7: Siya ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
6: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
5: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Maraco.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!
5: It is now 12 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: Bilang-bilang win! San Miguel, bilang win!
7: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Peel and Win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. From top 4 in

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: too.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
0: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
0: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
0: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya din.

0: G99.9, your good vibes. Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
1: Yes, narinig nyo na. All I Want for Christmas is You by Mariah Carey. Today is September 1 na, unang araw ng buwan at ang pagsisimula ng Bermans. Kaya ang ibig sabihin pag Bermans,
2: ho, ho, ho. Merry Christmas!
1: Merry Christmas na agad pag nagsimula ang Bermans. Alam niyo naman sa Pilipinas, di ba tayo ang may pinakamahabang celebration ng Pasko, di ba? Pagtungtong pa lang ng September 1, alam na this, di ba? Sumisilip na bukod kay Mariah Carey, si Jose Marichal, no, di ba? Whenever see girls and boys, di ba? Alam na yan, naririnig na yan. Pambansang soundtrack na yan sa Pilipinas pagsapit pa lang ng Bermans, di ba? Pagka September 1, nandyan na kagad ang maiinit na usapin tungkol sa parol, sa Christmas lights, simbang tabi, simbang gabi. 'Di ba? At syempre, 'di ba? Iba't ibang mga celebration na kagad. Ito pa, ang isa pa sa inaabangan pagdating ng September 1, alam nyo kung ano? 13 month pay. Alam na this, ako. Sa mga empleyado diyan. Ilang buwan na lang, September, October, November, December, 3 months na lang. 3 months mo na lang tiisin yan. Kunin mo muna yung 13 months mo. Anyway, so eto na nga mga ka-vibes. Dahil nga tumapat ang September 1, araw ng Martes. At anong oras na? 9 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ibig sabihin, makakasama nyo na dito sa most influential good vibes radio station, GB99.9, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Sa programa, para sa mga nagsiesta sa mga oras na to, para sa mga gustong tumawa sa oras ng siesta, at para sa mga gustong tumawa habang nagsiesta, ito po ang programang Siestawanan. Samahan nyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At ito na nga, mga ka-vibes, dahil nga Siestawanan na, meron na naman tayong isang ka-vibes na problemado.
3: Aray ko.
1: Nabibigyan natin ng kahit papaano solusyon. Solusyon nga ba yung mapapala niya rito? Konting ano lang, pag-uusapan natin yung kanyang dilema. Pero ito ha, hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa pag-ibig, kasi tungkol ito sa isang bagay na minsan kapag pinagtalunan mo, nagiging pumapasok ang usapin ng respeto. Anong usapin ito? Tayo ay usapin ng pamahiin. Kasi paano kung ikaw, no, hindi lumaki sa pamilyang naniniwala sa pamahiin, pero yung taong nasa paligid mo, yung pamilya ng kabilang party, ay halos bawat galaw mo may katapat na huwag o pamahiin. Sinasabi ko di ba? Hindi talaga lahat ng tao pare-parehas ng paniniwala. Di ba? Kaya ang tanong ngayon, mga ka-vibes, no? Dahil ito sa kwentong babasahin ko. Ang tanong natin, hanggang saan ba ang respeto sa paniniwala sa pamahiin, at kailan ba pwedeng magsabi ng limitation sa pamahiin? Nako, for sure ako marami tayong mga ka-vibes na nakikinig ngayon ang mapapainit ang tenga dito sa storya ng ating sender. Pero sige, wag na nating patagalin pa. Basahin na natin ang kanyang mensahe sa akin. Sabi niya, DJ Kiko, tawagin mo na lang akong Mia Tagalipa. Uy! Tagalipa. Saan ka kaya sa Lipa, Mia? Eto na nga. So, Kiko, tawagin mo na lang ako nga Mia, Tagalipa, at hindi po ako naniniwala sa mga pamahiin. Lumaki akong hindi gaanong sinusunod ang mga paniniwala at iba't ibang pamahiin. Pero, simula po nang ikasal ako at madalas na kaming nasa bahay ng biyanan ko, parang lahat ng ginagawa ko may kontra.
3: Aray ko.
1: Kapag may ginawa akong normal para sa akin, sasabihin niya malas daw. Kapag may plano kami ng asawa ko, may sasabihin siyang bawal. Minsan kahit simpleng bagay, nagiging malaking issue dahil sa pamahiin. Hindi ko naman gustong bastusin ang biyanan ko. Naiintindihan ko naman na nakasanayan niya iyon. Pero nakakapagod din na parang kailangan ko laging sundin kahit hindi naman ako naniniwala. DJ Kiko, ako ba ang walang respeto kapag hindi ko sinusunod ang mga pamahiin niya? Oh, ka-vibes ha? Itong magandang usapan to. Diba? Usapan ng dalawang paniniwala. Kasi diba, hindi lang naman ito tungkol sa pamahiin eh. Ang tanong dito, kapag hindi tayo naniniwala sa paniniwala ng ibang tao, kailangan ba nating sundin yon para masabing nire-respeto natin sila? Diba? Yan yung magandang tanong dito sa kwento na to. At alam mo no, sa ating message sender na si Mia, unang tanong, sino rito ang mga may biyanan na kapag may nangyari, may explanation agad na galing sa pamahiin? Diba? Diba? Yung mga halimbawa, nako, kaya nilagnat yan kasi nagpagupit ka. Diba? O kaya, huwag mong gawin yan, malas. Kaya kayo nag-away kasi may ginawa kayong bawal. Oh, sino dyan? Ha? Sino sa mga kabibs natin nakikinig ngayon ang may ganyang biyanan na para bang gusto mong sabihin na, ma, hindi ba pwedeng puyat lang ako? O kaya, bahay pa ba to o survival game na? Oh, nakalako, I'm pretty sure marami ng nakatutok sa kanilang mga radyo ngayon, umiinit na ang tenga kay Kiko Barako. Pero ito seryoso, di ba? May mga pamahiin talagang bahagi kasi ng kultura at nakasanayan natin, di ba? Para sa iba, hindi lang siya simpleng paniniwala eh. Kasama na siya sa kinalakihan, no? Sa pagpapalaki sa mga sa pamilya, di ba? So, sa paraan din ng pagdesisyon, kasama yung pamahiin na 'yan. At minsan, no, sa paraan nila ng pagpapakita ng pag-aalala, yung pamahiin, di ba? Ang problema kasi ganito, kapag ang pamahiin ay naging requirement para sa lahat, doon nagkakaroon ng friction o ng gulo. Diba? Kasi kung ikaw naniniwala, pwede mong sundin kasi naniniwala ka. E paano kung hindi naniniwala? Kailangan bang gawin niya dahil mas naniniwala ka? O kailangan required ba siyang sundin yung paniniwala mo? Dahil mas matanda ka or dahil nakasanayan mo, di ba? At dito pumapasok yung malaking distinction natin eh. Respeto at pagsunod ay hindi laging pareho. Oh, yan yung malaking distinction. Yung respeto at pagsunod ay hindi madalas or minsan hindi laging pareho yan, di ba? May mga pamahiin na sinusunod pero hindi pinipilit sa iba. Diba? Kasi choice nila yon eh. May mga taong ganon eh. Diba? Na parang naniniwala sila sa pamahiin pero they're not requiring others to follow it or to believe on it because para sa kanila, hindi naman required ang ibang tao sundin. Diba? May mga tao naman na naniniwala sa pamahiin at kailangan sundin ng iba kasi natatakot sila. Kasi nga, yun ang paraan nila ng pag-aalala. Diba? O ito, may nag-text kagad. Sabi ko sa inyo, maiinit na ang tenga ng nakikinig sa akin. Sabi ni 7314, ako naniniwala ako sa matatanda. Kung sinabihan akong wag, sumusunod ako, wala namang mawawala. Which is correct din naman, 7314, no? Wala namang mawawala kung susunod ka. Pero again, dito sa storya ni Mia, ng ating sender, no? Eh minsan napapagod na siya na parabang required na lang siya laging sundin, di ba? Ito. Ito sabi ni 9056, parang kinakabahan akong basahin. Sabi niya, oh, hindi porke biyanan mo siya lahat ng sasabihin niya dapat sundin, may sarili ka rin paniniwala. Nako, 9056, tayo galing yan, hindi sa akin. Pero alam mo, may point naman yan, di ba? May point naman si 9056, di ba? Parang, ano to eh, kumbaga, hindi naman din na... Siguro at some part, no, hindi naman din siguro pambabastos kapag ka hindi ka naniniwala, no. Ito kasi ang malaking issue talaga dito sa storya ni Mia, no. Marami sa atin, no, na gusto natin yung pinaniniwalaan natin ay paniwalaan din ng iba. Kahit na salungat ito sa paniniwala ng iba. Diba? Malaking ano yan, malaking usapin dito sa Pilipinas yan. Kasi halo-halo tayo ng opinyon, halo-halo tayo ng paniniwala, pananaw sa buhay, kaya hindi talaga nagtutugma-tugma ang lahat. At marami sa atin nga ang gusto sundin kung ano yung pinaniniwalaan, diba? Gusto natin isiksik talaga sa utak, sa kukote ng iba yung pinaniniwalaan natin. Diba? Kaya itong usapin na to, dalawang, ano to eh, divided to sa into two teams eh. Sumunod ka na lang, walang mawawala, at saka yung isa, respeto kita pero hindi ko kailangang sundin. Diba? Ito, dalawang, hating-hati ito sa dalawang team. Sino kaya ang mananay? No, at mukhang doon pa lang magkakainitan na tayo. Pero sige, ay nako, sa mga ka-vibes natin, ano ba ang opinion nyo rito sa kwento ni Mia? Si Mia na hindi naniniwala sa pamahiin, pero yung kanyang mga biyanan, laging ini-insist sa kanya yung mga pamahiin at minsan napapagod na siyang sundin. O, diba? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, tatanggapin na ni Kiko Baraco yan. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Shoutout muna kaya Boss Johnny na nakikinig mula po sa Paranaque City. Yan, laging nakatutok sa ating online streaming. Maraming salamat, Boss Johnny, sa pakikinig sa aming online streaming. Sa kanyang ano, nakakonect daw yan sa TV ng kanyang coffee shop. Sana naman ano, maimbitahan mo ako, Boss Johnny, sa coffee shop. Mahilig ako sa kape, kaya nga bara ako eh. Anyway, nakasalan ng mga kababes natin, pwede rin kayo mag-chat sa aming Facebook page sa GV99.9 FM. At kung may mga storya kayo katulad ni Mia, may mga problema, mga dilema, ay pwede naman yung isend dyan kay Kiko Baraco. I-follow nyo ako sa aking Facebook account. Ganun sa aking TikTok account. Hanapin nyo lang Kiko Baraco. K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. At makikita nyo na yung pagkagwapo-gwapong lalaki. Ako po ang pinakagwapong DJ sa GV99.9. Hanggat wala po si DJ Robby, walang kokontra. At alam ko naman si Papa P, oo lang yan. Kahit na binabash niya ako sa isipan niya nga sa mga oras na to. Anyway, nakasalan mga ka-vibes natin. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama at napakikinggan, ang Baraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Baraco. At ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At dahil nga mag-uusapan natin ang mga pamahiin, eto na. Ang susunod nating kanta ay mga mahihiwaga, tungkol to sa mahiwaga, Enchanted by Taylor Swift.

0: Nossa, da ga...
1: Ano daw? Anyway, ikaw ay nakikinig pa rin ah, sa most influential Good Vibes Radio Station. Tatawa ko. Jimmy, 99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ah, ang barako matapang na kaya kang ipaglaban ah, Kiko Barako. Sa programang Shes Tawanan. Ako sa mga kababis natin, samahan niyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So anyway, eto na nga, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Hindi tungkol sa bote plastic carton, ha? Wala lang, inadlib ko lang yun. Eto na nga, so balik tayo sa usapang pamahiin, mga kababis. Diba? Kasi nga itong ating sender na si Mia, no, eh parang napapagod na siya sa kanyang biyanan, no, na lahat ng kilos niya daw di umano ay may kaakibat na pamahiin na keso bawal, keso malas, 'di ba? Kahit hindi naman siya naniniwala, no? Kasi ang iba, no, pagka sinabi na ng ang tawag doon yung pamahiin, parang required sundin eh. Diba? Kapag ka ba umabot, pero ito, kapag ba umabot sa point, no, na ginagamit na ang pamahiin para kontrolin ang desisyon ng ibang tao, tingin yung babae, dapat pa yon? Para sa akin, hindi na yun usapin lang ng paniniwala pagka ganon. Diba? Halimbawa, ito ha, si Mia, for sure, sabi niya, kakakasal niya lang. So mag-asawa sila. So may desisyon sila tungkol sa bahay, may desisyon yan sa trabaho, sa pagpunta sa isang lugar, even sa pagpapalaki ng anak, diba? Eh, tapos biglang papasok itong biyanan. Sasabihin, huwag niyong gawin yan, malas. Hindi pwede yan, bawal yan. Diba? Eh, parang ginagamit na lang yung pamahiin sa bilang pag-control, no, bilang way to control the decision making. Ibang usapan na yon eh, di ba? Pwede namang magbigay ng opinion, no, si Bianan, pwede naman tong magbigay ng suggestion, ng suggestion, pero kung ang kasunod kasi is kapag ginawa niyo yan, huwag kayong lalapit sa akin kapag may nangyari. Ibang usapan na ulit yun, mga kabais. Diba? Kapag may nangyari sa bata, kasalanan nyo yan. Diba? Parang nagmamanipulate naman na yung biyanan. Although again, hindi ko alam kung ganun talaga ang senaryo nitong si Mia, na which is tagali pa lang. Diba? Hindi ko alam kung ganyan talaga ang senaryo, pero kapag ka ganun nga, kung sakaling ganun nga, no, na parang kinokontrol na, eh parang iba na yung dating talaga. No? At mapapagod at mapapagod talaga kung sino man yung nasa posisyon ni Mia, 'di ba? Kasi hindi mo na lang ano 'yun eh, kapag ganun yung laging sinasabi, hindi mo na lang 'yun na pinapahayag or ini-express yung paniniwala mo. Naglalagay ka na ng pressure. 'Di ba? At minsan ginagamit pa yung ano eh, ito pa, ginagamit pang yung edad bilang wild card, 'di ba? Pagka mas matanda ako sa iyo. Ako alam ko na 'yan, pinagdaanan ko na 'yan, dinanas ko na 'yan, 'di ba? Marami sa atin guilty sa ganun, mga ka-vibes, 'di ba? Ginagamit natin yung experience, yung edad natin against sa mga bata. Which is at some point, no, sa mga ka-vibes natin na medyo may edad na, excuse me po. 'Di ba? Pero hindi naman dapat ganun yung mindset natin. Hindi dapat natin ganun tratuhin yung mga mas bata sa atin. 'Di ba? Kasi hindi wild card yung experiences natin. Pwede tayong magturo ng mga naranasan natin. Based on experience natin, pwede natin ituro yung lesson learned natin para hindi na nila maulit yung same mistake that we did before na naginawa natin, na na-experience natin in the past. Pero hindi natin pwedeng gamitin yung experience at edad natin to control their decision. Diba? Hindi natin pwedeng gamitin yung edad at experience natin, yung dami ng experience natin para sabihin sa kanila na wag niyong gawin 'yan. Bawal 'yan, no? Eh hindi naman natin alam kung paano yung magiging approach nila doon sa sitwasyon ng buhay nila, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin din kasi na mas matanda tayo, automatic lahat ng paniniwala natin kailangan maging batas, 'di ba? Para sa mga mas bata sa atin. Again, ang wisdom ng nakatatanda, mahalaga 'yan. Pero ang buhay ng anak natin, o ng ibang tao, ng mga bata, lalo na yung mga may asawa na, di ba? Ay hindi dapat parang remote control, di ba? So, mahalaga yung wisdom natin na i-share natin kung ano yung mga nalalaman natin sa buhay. No, gabayan natin sila. But not to the point na gagamitin natin yung wisdom na yon to control, no, to dictate, no, diktahan natin ito gawin nyo, ako masusunod. Hindi ganoon. Paano matututo, 'di ba, yung ating mga bata, no? Paano matututo yung anak ninyo na bagong kasal? Paano matututo yung mga apo ninyo kung lagi niyong kinokontrol yung kanilang decision making, kung lagi na lang sinisira natin yung diskarte nila? 'Di ba? Ito, may nag-text sa amin ni 1643. Kiko, nanay ako, nagbibigay ako ng advice pero hindi ko pinipilit. Anak ko pa rin siya pero may sarili na siyang pamilya. O, 'di ba? Buti pa 'to si 1643, hindi niya pinipilit. 'Di ba? Walang pilitan, pwede mong ibigay eh. Pwede kang mag-suggest, 'di ba? Based on your experience. Alam mo, naranasan ko na 'yan eh.

alala lang talaga, kaya lang mali ang paraan ng pagsabi. Pwede rin to, may point din tong sinabi ni 5208, di ba? Maaring hindi ko kasi rin alam ang side ng biyanan, no, ni Mia, pero maaari din naman na yun yung side ng biyanan, no, na parang concern lang naman ako, anak, di ba? Ayoko namang mapahamak ka at mapahamak ang anak ko na asawa mo, di ba? Ayaw kong may mangyari sa inyo. Or kung tungkol yan sa anak ninyo, ayaw kong mapabayaan yung apo ko. Siyempre, wala naman sigurong lolo't lola na gustong madisgrasya ang apo, di ba? So baka yun lang din naman, no, Mia, kung nakikinig ka pa, baka yun naman din yung side ng biyanan mo. Ito, sabi naman ni ano, 8871, kung nasa bahay ng biyanan, dapat marunong din siyang makibagay. Hindi naman na kanya ang lahat ng desisyon. Yan. Magandang punto yan, no? Baka minsan kasi ang pinagmumula ng away ay hindi naman yung mismong pamahiin, eh, kundi yung paraan ng pakikipag-usap. Diba? Baka mamaya ang nangyayari, no, Mia, i-analyze mo rin, mag-self-reflect ka rin, no, baka mamaya kapag ka kumukontra yung biyanan mo, eh parang lagi na lang galit ka, diba? O kaya naman na nakikipagtalo ka. So, baka ano eh, baka pwede mong balansihin ang lahat. Tignan mo rin yung sarili mo. Diba? Baka laging ang masama sa paningin mo, biyanan. Pero meron ka rin bad side na hindi mo napapansin. Diba? Kasi pwedeng sabihin ng biyanan, anak, sa amin kasi bawal yan. Kung maaari, wag na lang. Diba? Pwedeng sabihin yun eh. Iba yun sa bawal yan kapag ginawa mo, malas kayo. Diba? Maaring tignan mo yung ano, maaring tignan mo yung approach ng biyanan mo, Mia. Diba? Pareho kayong may paniniwala. Pero magkaiba ang paniniwala, magkaiba ang dating, 'di ba? At kapag magkaiba ang dating, 'di ba, magkakaiba rin ang magiging sagot. Kaya balansehin mo, tingnan mo lang din, Mia, 'no? Mahalagang tingnan mo not just your biyanan, but yourself. Kung paano mo ba tinitake? Kasi baka mamaya tinitake mo naman yung advice, maayos naman yung advice, maayos naman yung pagkakasabi, 'di ba? Baka tinitake mo naman ito na masyadong sensitive, no, baka masyado mong dinadamdam. Pero in fact, or sa totoo lang, concern lang yung biyanan mo. Sa biyanan naman, on your side, no, tingnan mo rin, no, kung paano mo ba ina-approach yung manugang mo, si Mia. Diba? Baka naman kasi lagi ka rin galit. Diba? Tingnan mo, mahalagang tingnan mo na kahit papaano, arali mo yung sarili mo. Paano ko ba siya in-approach? Pagalit ba ako? Kinontrol niya ba ako? Diba? Ganun ba talaga ang tawag doon? Ganun ba talaga ang approach ko? Diba? Kaya mahalaga both side kay Mia at sa biyanan, no, na anuhin yung aralin nila, mag-self-reflect sila at nag-communicate. Diba? Mag-usap kayo. Diba? Kasi kung hindi nyo pag-uusapan yan, kung parehas kayo magtatanim ng sama ng loob, kung parehas na lang kayo hindi mag-iimikan, cold treatment, walang mangyayari. Diba? Might as well, ako ang masasuggest ko, Mia, kung talagang hindi mo kayang ganyan, tiisin, bumukod kayo kung kaya nyo nang bumukod. Diba? Kasi unang-una, Mia, bahay din naman ang biyanan mo yan. Wala ka naman ding gaano talagang batas dyan. No? Kung hindi mo kayang sikmurain, kung hindi mo kayang makisama, might as well umalis ka dyan. Diba? Yun yung masasabi ko. Diba? Kasi unang-una, yaan ay pamilya ng asawa mo. Kailangan mong respetuhin yan. Diba? Kung gusto mong respetuhin kanila, matuto ka rin rumespeto. Kung may paniniwala sila na hindi medyo hindi align sa paniniwala mo, respetuhin mo na lang sila sa kanilang paniniwala bilang tao din. Diba? Give and take lang. Hindi pwedeng manghihingi ka ng respeto sa kanila, hindi ikaw naman din, hindi mo nire-respeto. Diba? So, kailangan give and take. Matuto tayong rumespeto sa isa't isa. Oh, anyway, kayo ba mga kabibs, ano ba ang masasabi ninyo dito sa mga usapin ng mga biyanan na laging pinaiira lang pamahiin? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa lahat ng mga manugang dyan. Sa aming hotline, 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na gv999.live. O, kung meron niyang link sa aming Facebook page, hanapin mo yung post namin about
sa aming online link. May QR code din yun. Pwede mong iscan na kung ikaw ay very techie. De, diretso ka na sa aming online streaming. Pwede ka rin mag-chat ha, sa aming Facebook page na GV9.

9.9 FM. At kung hindi ka pa nakafollow, i-follow mo na. At kung may mga story ka katulad ni Mia, again, pwede mong i-share yan kay Kiko Baraco. I-follow mo, hanapin mo ako sa Facebook at sa aking TikTok, Kiko Baraco. K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Inyong nakakasama at napakikinggan pa rin, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Baraco, sa programang Chef's Tawanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes. Ay nako, hindi mo kailangan Mia, hindi mo kailangan laging sisihin ang mga paniniwala ng biyanan mo. No, pwede mo itanong sa kanya yung sinasabi.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Oh, lima pa, oh, kasha pa dyan, oh, siksika na lang, oh, oh, lima pa, kasha yan, biyahing lipa, SM lipa, gay, kasha pa yan, oy, ate, konti kurong lang. Yan ang sigaw ni Kiko Barraco. Kung ikaw ay nakikinig sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes at inyong nakasama si Kiko Barraco hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, so ito na nga mga ka-vibes. Balik tayo sa usapan natin. Kanina pa natin pinag-uusapan. Ang usapang pamahiin. Balik tayo sa story ni Mia. Si Mia na pagod na pagod. No, dahil nga ang biyanan niya ay lagi na lang sinusumbat or may kaakibat na pamahiin sa bawat kilos niya, no. At kanina nga sabi ko, ang kailangan lang nila ay mag-reflect, no, sa sarili nila. Alamin nila kung meron ba silang pagkukulang sa isa't isa, no. Mag-usap sila at bigyan ng respeto ang isa't isa. Mia, respetuhin mo yung paniniwala ng biyanan mo dahil bago ka pa dumating sa buhay ng anak nila ay matagal na nilang pinaniniwalaan yan. Pero si biyanan na bago si Mia, respetuhin mo rin, di ba, na ang kanyang pananaw, no, kung hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Pero ito ang mahirap. Kasi may mga tao na kapag sinabi mong hindi ako naniniwala sa pamahiin, ang naririnig nila ay wala akong respeto sa'yo. Uulitin ko, ito ang pinakamahirap. May mga taong kapag sinabi mong hindi ako naniniwala sa mga pamahiin, ang iniisip ng iba, wala akong respeto sa'yo. Diba? Pero hindi naman necessarily na ganun eh. Diba? Pwedeng respetuhin mo yung tao kahit hindi mo respetuhin yung paniniwala niya. Diba? Yung bawat paniniwala niya. Halimbawa, ikaw naniniwala kang malas kapag nagwalis sa gabi. Tapos ako hindi. Diba? Hindi naman ibig sabihin na kinukutsa kita, na inaasar kita. Diba? Pwede mong sabihin, sige po, naiintindihan ko po na ganoon yung nakasanayan nyo. Pero ako po kasi hindi naman po ako sumusunod sa ganoon. Diba? Wala kang minura, wala kang pinahiya, wala kang sinabing kalokohan yan. Diba? Hindi mo sinabi, ay kalokohan yan, di ako naniniwala. Diba? Basta ang inano mo, nirespeto mo yung paniniwala nila, pero ikaw, sinabi mo rin na hindi ka naniniwala. Diba? Naglagay ka ng boundary. Diba? At napakahalaga po sa lahat ng aspeto natin, mga ka-vibes, ang boundary. Lalo na kapag may sariling pamilya ka na. Diba? Hindi ibig sabihin ng boundary na galit ka. Hindi ibig sabihin ng boundary na ilalayo mo na yung sarili mo, na i-isolate mo na kayo. Hindi. Minsan, ang boundary, it simply means, ang ibig kang sabihin nun, naiintindihan kita, pero may sarili rin kasi akong desisyon. At sana respetuhin mo din yon. Di ba? May mga ganun eh, na moment. Ito sabi ni 2904, Kiko, dapat talaga mahinahon. Huwag mong sabihin na kalokohan lang yan. Sabihin mo na lang na hindi ka sanay. Correct! Di ba pwede mong iparamdam na dun sa biyanan mo, Mia, na hindi mo naman sinasabing kalokohan yan. Di ba? Ang sinasabi mo lang, hindi ka lang sanay at hindi ka naniniwala. Teka lang, may nakaalala sa akin. Bigyan niyo ako ng numero. Nasamid ako eh. Nasamid sa sariling laway. Anyway, ito sabi pa ni 7439. Para sa akin, kung maliit na bagay lang naman, pagbigyan mo na, baka yon ang paraan niya para ipakita na nag-aalala siya. Correct, ayan, Mia. Ito rin, kailangan mong intindihin, no, na yung biyanan mo, no, kailangan mong intindihin na yung biyanan mo may way of taking care of you and your husband. Diba? Meron niyang paraan ng pag-aalala. Iba-iba kasi tayo ng way of expressing ourselves, diba? Baka ganun lang niya i-express yung pag-aalala niya sa iyo, sa asawa mo, at sa magiging anak niyo, sa pamilya ninyo. Diba? At gusto ko tong point na to na sinabi ni 7439 kasi hindi rin naman kailangan gawing World War 3 ang lahat, di ba? Kapag simpleng bagay, pag maliit na bagay, huwag nang palakihin. Di ba? Madadaan naman yan sa usapan. Kung madadaan sa usapan, pag-usapan. Di ba? Kung sinabi niya nga, huwag ka munang magwalis, malas daw. At hindi naman malaking bagay yun sa'yo. Di ba? Baka pwede mo sabihin, sige po, bukas ka na lang magwalis. O, di walang away, walang gulo. Di ba? Pero kung bawat desisyon mo sa buhay ay dumadaan sa approval niya dahil may pamahiin, di ba? Na para mang sinasabi natin, pati ba naman na pagbili ng pagkain para sa inyo ay may pamahiin, eh parang iba na yon, di ba? Parang hindi na pamahiin ang pinag-uusapan natin doon. Di ba? Baka governance na po iyon. Di ba? At kapag governance na, kailangan natin tanungin, di ba? Sino ba talaga ang dapat humawak ng desisyon sa sariling pamilya? Di ba? At doon na papasok yung pag-communicate mo. Again, hindi ko sinasabing mag-away kayo o mag-clash kayo. Doon na papasok yung pagpapaintindi sa biyanan mo na kayo, kami po ng iyong anak ay meron na po kaming sariling pamilya at meron na po kaming sariling desisyon. No, kailangan niyo pong tanggapin, no, na bagamat sinatanggap namin ang any advice from you, any suggestion from you, pero nasa sa amin pa rin po ang huling desisyon. Diba, maaari po kaming humingi ng advice sa inyo, pero it doesn't necessary na susundin po namin yun. Diba, nanghihingi lang po kami ng guidance. At sana, supportahan nyo po kung ano man yung magiging desisyon namin. Diba, doon papasok yung magandang usapan, yung tamang communication. Kaya Mia, no, konting pasensya, no, and again, ang sinasabi ko nga, kung hindi mo talaga kayang piisin, might as well live with your husband and find something, no, find somewhere na talagang magbibigay sa inyo ng peace of mind. Kung kailangan nyo bumukod, bumukod kayo. Diba? Dahil kung yun lang ang tanging paraan para hindi kayo ma-stress sa pang-araw-araw na buhay ninyo. Anyway, eto na mga kapabes. Ano ba ang masasabi nyo dyan? Nako, again, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Yung link po niyan ay nasa aming Facebook page. Hanapin niyo po yung aming post regarding po sa aming online streaming. Oh, anyway, naku, pwede rin kayo mag-chat sa aming Facebook page na GV99.9 FM. At kung hindi ka pa nakapollow, i-follow mo na. Okay? At babasahin ko yan maya-maya lamang. Iniipon ko lang mga ka-vibes, ha? At eto na, sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Nako, Mia, alam mo, sabi ko sa'yo, kausapin mo yung biyanan mo ng maayos, and maybe you can ask for a reason. Sabihin mo lang sa kanya yung sinabi ni Pink, just give me a reason.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
2: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Tsoy na! San Miguel Pilang win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
6: Barangay boy, di ba ang pera ay nabalik?
7: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
6: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
7: Oo, ayaw ko nan.
8: Hala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
12: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
4: Hoy, Mari, narinig mo na ba? Yung balita, yung biyanan ni Mia ay hindi daw pabor sa kanya. Ay talagang nag-aaway daw sila. Anyway, tuloy-tuloy pa rin naman ang pakikinig mo dito sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siestawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So eto na nga mga ka-vibes, no? Balik ulit tayo sa ating pinag-uusapan, si Mia, at ang kanyang biyanan. Diba? Kanina na itanong ko nga, no, na, or nasabi ko, no, na kapag ka ang desisyon sa buhay ay parang kailangan dumaan na sa approval, no, ng biyanan ni Mia, eh parang hindi na po yun pamahiin, hindi na usapin ng pamahiin, no? Parang governance na yon. Ngayon, ang tanong, sino ba talaga ang dapat humawak ng desisyon, no, sa sariling pamilya? Ito yung part na madalas nakakalimutan ng marami, no? Kapag may problema na sa biyanan, hindi ibig sabihin ikaw agad ang dapat humarap at makipagbanggaan. Diba? Nasaan ang asawa mo? Diba? Ito yung madalas nating nakakalimutan. Bakit kapag may problema sa biyanan, automatic ba yung manugang ang makikipag-usap sa biyanan? Dapat involve ang asawa mo dahil mag-asawa kayo. Diba? Kasi siya yung anak ng biyanan mo. Diba? Siya ang dugot laman ng biyanan mo. So mas maganda kung siya muna din ang unang kumausap sa magulang niya. Diba? Hindi yung ikaw yung laging kontrabida. Diba? Na parang sabihin mo naman, kausapin mo yung asawa mo, Mia. Sabihin mo naman sa nanay mo, medyo hindi kasi ako sanay sa mga ganyang pamahiin. Diba? Na sana wag niya naman gawin na araw-araw na lang may pamahiin. Diba? Parang wag nating diretsahin, kumprontahin, 'di ba? So ipadaan natin sa asawa. Tandaan niyo ang pag-aasawa, teamwork 'yan. So kung meron kang concern sa biyanan mo, hindi naman necessary na ikaw ang dumirekta. Ang kailangan mo gawin, idaan mo sa asawa mo. Kailangan mo nang middleman. O, 'di ba? Kailangan mo nang papagitna sa inyong dalawa. 'Di ba? Kasi yung anak, 'yan ang nakakakilala ng higit sa magulang niya, eh, di ba? Ikaw, maaaring kilala mo yung biyanan mo pero hindi mo kilala yan personally. Ang mas nakakakilala dyan, yung asawa mo. Di ba? Kasi sasabihin ng ano? Sasabihin ng biyanan, bakit ikaw ang nagsasabi? Di ba? Anak ba kita? Di ba? May ganun eh. May mga ganung minsang eksena. So mas maganda, manggaling sa anak. Sa sarili niyang anak. No, sabihin lang ng anak. Sabihin mo sa asawa mo yung concern mo tungkol sa pamahiin. O tapos yung anak, sasabihin niya. Pwede niya sabihin, ma, alam mo, naiintindihan ko po na nakasanayan natin yan. No, bata pa lang po ako, marami na tayong pamahiin. Pero hindi po kasi sanay yung asawa ko. No? At hindi naman po niya kayo binabastos. Diba mas maayos yun? Ibang klase ang usapan kasi kapag ka sariling anak at magulang eh. Diba? So mas maayos. Diba? Ay, walang gulo, walang init ng ulo ang mangyayari. 'Di ba? Ngayon sasabihin, paano pag sumagot daw ang biyanan? Eh bakit kinakampihan mo pa 'yang asawa mo? Hindi naman sa kinakampihan ko, ma. Pero syempre asawa ko 'yan, 'di ba? So kailangan nating ikaw na anak, ikaw na asawa ni Mia, kailangan mong pumagit na, lalo na kung nalalaman mo, nararamdaman mo na meron ng tensyon sa pagitan ng asawa mo at ng nanay mo o ng magulang mo. 'Di ba? Kasi ang issue ay hindi ito manggaling sa konsepto ng ano eh, manugang laban sa biyanan. 'Di ba? Hindi dapat ganoon eh. Dapat kami bilang mag-asawa, paano namin naharapin ang pagkakaiba ng paniniwala ng pamilya namin? 'Di ba? Pag pinabayaan ng asawa ang sitwasyon. Okay, Mia, pag pinabayaan niya 'yung sitwasyon na 'yan, pwedeng lumaki 'yan eh. 'Di ba? Magkakaroon ng resentment 'yan. No, yung isang side sasabihin, eh bakit hindi mo ako pagtanggol, magulang mo ako. 'Di ba? Yung kabilang side naman, ay bakit parang ako ang kailangang mamili sa inyo? Sino bang pipiliin mo, asawa mo o nanay mo? 'Di ba? May mga ganun na. So lalaki ng lalaki, magkakaroon ng gulo. So kaya ang asawa mo, Mia, ay dapat maging tulay. No, hindi siya maging dagdag problema. Again, mas mainam, no, mga ka-vibes, na bilang mag-asawa, teamwork kayo, mag-usap kayo. No, hindi naman din na porket ikaw na manugang, kinokontrol ka ng biyanan mo, eh, dediretsa ka na sa kanya. Kasi nga naman, iba ang magiging tono, no, na para bang magiging tunog dun sa biyanan, ay bakit ka pa mas magaling sa akin? Diba? Bakit ka pa mas maano sa akin? So, ipadaan mo sa asawa mo. Diba? Ito sabi ni 3581. Tama ka dyan, Kiko.
11: Anak, dapat ang kumausap sa magulang niya. Mas madaling tanggapin kaysa sa manugang. Totoo yun. Diba? Kasi mas maiintindihan eh. Kapag ka ang anak nakipag-usap sa sariling magulang, walang bias yan. Maaring magtalo pa yung nanay.

0: magulang mo, ang tendency magagalit yung magulang mo sa asawa mo eh. Kasi magiging bias, siyempre anak ka nila eh. Sabihin, ah, ginaganyan ka ng asawa mo. So instead, kapag nag-away kayo ng asawa mo, isumbong mo siya sa magulang niya, hindi sa magulang mo. Para sabihin ng magulang niya, anak, oh, nagsumbong sa akin yung asawa mo. Ganto mo siya. Ganto pala yung nangyayari. Baka gusto mong baguhin. Diba? Iba yung tono. So walang samaan ng loob. Walang nangyayaring tensyon. Diba? O ito sabi ni 8195 ba? Dapat parehong may respeto, hindi porket asawa mo, kampihan mo agad. Pakinggan mo muna pareho. Exactly! O, diba? Ayan din, ito trabaho ng asawa yan. No, dapat pakinggan mo both sides. Pakinggan mo yung asawa mo, pakinggan mo yung magulang mo, and then decide. No, pag-usapan. Hindi naman kailangan mamili agad ng ng side eh. 'Di ba? Ang role mo bilang asawa ay mag-set ng healthy boundary habang pinoprotektahan ang relasyon ng lahat. Relasyon mo sa magulang mo, relasyon ng asawa mo sa magulang mo, relasyon mo sa mga kapatid mo, etc., etc. 'Di ba? Pero ito, paano kung hindi tumigil ang biyanan?
1: Aray ko.
0: Kapag kahit ilang beses nang maayos ang pakikiusap, maayos nang sinabi na pinakiusapan na ng asawa yung kanyang magulang, pero paulit-ulit pa rin, dyan na mas magiging seryoso ang lahat. Diba? Dyan na magkakaroon ng kailangang ibang mediator na. Diba? And I think that will also be the time for you to decide to leave the house and have your own house or have your own life. Diba? Yun yung masasabi ko. Ngayon, kailan na nagiging sobra ang pakikialam? Diba? Diyan na rin papasok yun. Kailan ba nagiging sobra ang pakikialam? Biruin nyo ha, ang pinag-usapan lang natin kanina, pamahiin. Ngayon, nasa pakialam na tayo. Kasi ganyan yung nangyayari. Ito yung mga posibleng mangyari sa story o sa sitwasyon ni Mia. Pero anyway, bago natin pag-usapan kung kailan nga ba nagiging sobra ang pakikialam, ay magpabalik, tuloy-tuloy muna tayo sa ating mga tugtugan natin. Anyway, pwede pa rin kayo mag-text ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Pwede rin kayo mag-chat sa aming Facebook page na gv99.9 FM. Anyway, ako sa lahat mga kababs natin, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama't parit na pakikinggan. Ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanad. Dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, gv99.9. Your good vibes.

Siyempre naman, kapag kaganyan ang intro, eh, saan ka ba nakikinig? Sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At siyempre, nakakasama niyo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Diba? At ito po ang programang Just Tawanan. Samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Na-miss niyo ba ako? Sana na-miss niyo ako? Wala, nagtagal-tagal lang kasi ako sa CR. Kailangan kong tumakbo sa CR, makipag-usap, makipaglaban. Pasin dami po sa mga nagme-merienda. Joke lang yun. Bigla ko naalala, baka may nagme-merienda sa mga araw, sa mga oras at... Anyway, eto na nga mga kabayos. Balik tayo sa pinag-uusapan natin bago pa ako san-san magpunta at bago pa kung ano yung madaldal ko. Balik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Yung problema ni Mia. No? Yung storya ni Mia na hindi naniniwala sa pamahiin at ngayon ay namumblema siya kasi nga yung biyanan niya ay parang bawat kilos niya may pamahiin, no? At parang gusto niya nga sabihin sa biyanan niya, tama na po. Hindi nga po ako naniniwala, di ba? Yun yung parang ganun yung perspective niya o point of view niya. Alam niyo mga kabayos, may difference kasi yung Kasi di ba nabanggit natin kanina, baka mamaya yung ganitong approach ng biyanan niya, it's just the way ng biyanan para iparamdam na concern lang sila o nag-aalala sila sa iyo, 'di ba? Pero kasi there's a difference sa pagka may pagkakaiba yung nag-aalala ako sa iyo at kailangan mong gawin ang gusto ko o paniniwala ko. 'Di ba? Magkaiba yung konsepto na yun o yung pananaw na yun. Yung una, pag sabi mong nag-aalala lang ako sa'yo, it's a concern. Pero yung pangalawa, yung pag sabi, kailangan mong gawin to kasi paniniwala ako to, I think it's a control. Diba? It's a form of controlling someone. Diba? Minsan, hindi madaling makita kasi kung alin doon yung nangyayari. Kasi pareho silang pwedeng magsimula sa salitang para sa kabutihan mo lang. Diba? Pwedeng mangyaring, pwedeng ganun yung magsimula Pero tanungin mo kasi Mia, no? Tanungin mo 'yung sarili mo. May choice pa ba ako dito? Kasi kung parang feeling mo wala ka ng choice, kailangan mo na lang sundin, 'di ba? Parang tanungin mo, pwede pa ba akong tumanggi nang hindi siya magagalit, 'di ba? O kaya pwede ba akong gumawa ng ibang desisyon nang hindi pagbabantaan ng malas, 'di ba? Or pwede ba akong maniwala, pwede ba akong hindi maniwala nang hindi tatawaging walang respeto? Pagka ganun, tanungin mo 'yung sarili mo na 'yon. Kasi kung hindi, no, kung ang sagot mo sa mga tanong na yun ay hindi, at feeling mo lahat ng ginagawa mo ay hindi pwede, baka power struggle na yung tawag dyan. Diba? Hindi lahat ng conflict kailangan mong patulan, ha? May mga bagay na pwede mong sabayan, may mga bagay na pwede mong ipaliwanag, at may mga bagay na kailangan mong sabihin, salamat po sa concern pero kami na po ang magde-desisyon. Diba? May mga ganung bagay na dapat nating iparamdam o ipaalam, no, sa ganyang scenario, sa biyanan mo, 'di ba? Ito, may nag-text. Kanina pa 'to, sabi ni 2376. May biyanan akong ganyan, lahat ng sakit ng anak ko may pamahiin na explanation. Hindi ako nakikipagtalo pero ginagawa ko pa rin ang alam kong tama. O, 'di ba? Alam mo, ito si 2376, tama naman 'yan. No, hindi ka makipagtalo. Kasi 'di ba katulad ng sinabi ko kanina, pag alam mong maliit na bagay na lang 'yan, huwag mo nang patulan, 'di ba? Sakyan mo na lang. Huwag mo nang gawing big deal. Pag sinabing huwag ka magwalis nga sa gabi, hindi huwag ka magwalis ng gabi. Kung kaya mong ipagpabukas, edi pagpabukas, 'di ba? Kung hindi naman makaka-apekto ng malaki sa pamumuhay nyo, sa pagkilos nyo, edi go. 'Di ba? Huwag mo na siyang patulan. Katulad ng ginagawa ni 2376. Pero mag-desisyon ka pa rin, ginagawa mo pa rin kung ano yung alam mong tama para sa anak mo kung yan ay involved ng anak. 'Di ba katulad ni 2376? Kung alam niya kung ano yung tama, alam niyang tama para sa anak niya, ginagawa niya. 'Di ba? Hindi siya nakikipag-away, no? Hindi siya nakikipag-away, nakikipagtalo, no, sa biyanan niya. Pero gagawin niya pa rin kung ano yung desisyon niya. Yan yung sinasabi kong may boundary at meron siyang sariling desisyon. 'Di ba? Ito sabi pa ni 9138.
DJ Kiko, agree ako sa boundaries pero dapat maayos ang pagkakasabi. Hindi pwedeng bastos dahil lang gusto mong maging independent. Yan ang tinatawag na good balance. 'Di ba? Dapat balanse talaga. 'Di ba? Kung bahay 'yan ng biyanan mo, may karapatan siyang magkaroon ng house rule. Kung bahay mo 'yan, Mia, may karapatan ka ring magkaroon ng sarili mong house rules. 'Di ba? Pero kung ang pag-iisip, pero kung ang pinag-uusapan natin, halimbawa, sarili mong katawan, sarili mong desisyon, 'di ba? Pagpapalaki sa sarili mong pamilya o buhay ninyong mag-asawa, ay kailangan ding may espasyo kayo para magdesisyon. 'Di ba? Ibang usapan na 'yon. So iba ang usapan ng house rules, iba ang usapan sa personal decision. 'Di ba? Kaya malaking factor din kung saan kayo nakatira eh. 'Di ba? Dito papasok yung dito papasok yung mga usapin ng yung tanong na dapat po ba ang mag-asawa nakabukod o kasama sa biyanan? 'Di ba? Malaking factor kasi 'yon kung saan kayo nakatira. At kung bakit malaki siyang factor? Bakit siya malaking factor? Kasi bawat lugar kung saan ka nakatira, meron niyang rules. Before you came to that place, meron na yung rules. Halimbawa, bago ka pumunta, 'di ba, sa isang kumpanya, meron na yung set of rules. 'Di ba? Ganun lang din sa bahay. Bago ka pa pumunta sa bahay ng asawa mo, bago mo pa naging partner yung asawa mo, may set of rules na silang ginagawa. 'Di ba? At wala kang magagawa ron kung yun ang rules. Pero again, if it's controlling, 'di ba? If it's controlling, pwede kang umalma. 'Di ba? Kaya napakalaking factor po kung saan kayo nakatira. Kasi kung may sarili kayong bahay, ay kahit anong gusto nyo. 'Di ba? Kasi house rules ang masusunod. House rules nyo ang masusunod, hindi house rules ng ibang tao. 'Di ba? At isa sa pinakamagandang paraan, no, para mabawasan kasi yung ganitong conflict talaga, ay magkaroon kayo ng sariling bahay. Kanina ko pa sinasabi 'to, no? Kahit na mag-rent kayo, no? Although ang rent ay masakit sa bulsa, no? Mahal po ang peace of mind talaga. Pero kung tingin mo, doon ka giginhawa, doon magiging maayos ang pamilya mo, go ahead. Okay? Hindi ko sinasabi ayaw sa biyanan. Okay? Hindi ko sinasabi, hindi naman dahil sa ayaw mo sa biyanan mo. Kundi kasi minsan, mas madaling maging mabuting magulang, mas maging madaling maging mabuting anak, at mas madaling maging madaling manugang kapag may konting distansya. Di ba? Kapag meron tayong sariling ginagawa sa buhay, 'di ba? Ganun talaga, no? May peace of mind. So again, sinasabi ko nga kanina pa kay Mia, kung tingin mo you cannot take it anymore, you cannot take it any longer, then pag sumikapan mo, do your best, no? Kausapin mo rin yung asawa mo, with your husband, with your partner, na to look for some place na kayo ang titira, kayo lang. 'Di ba? But I'm not saying na gagawin niyo 'yan because you hate your in-laws. 'Di ba? Hindi dahil galit ka sa mga biyanan mo. Pero kasi gusto mo ng ibang pamumuhay. 'Di ba? And gusto mo ng sarili mong house rules. Pero ito ang gusto ko kasi nga sabihin din, no. Hindi rin natin kailangang pagtawanan kasi lahat ng pamahiin. Ito ha sa mga ka-vibes na nandito nakikinig on air and online. Kasi may mga pamahiin na may pinanggalingang practical na dahilan. 'Di ba? Halimbawa, may mga lumang paalala na maaaring nagmula sa karanasan ng mga matatanda tapos na ipasa lang sa generation by generation. Ang problema kasi habang lumilipas ang panahon, minsan nawawala yung original na dahilan at ang natitira lang yung bawal. 'Di ba? Yun yung nakikita kong problema. Kaya kung may sinabi ang biyanan mo, pwede mong tanungin, bakit po bawal? 'Di ba? Pag sinabi nila ang halimbawa, sinabi ng biyanan mo, ay bawal mong itapak muna ang bawal mo munang itapak ang paa ng anak mo dahil wala pang isang taon sa lupa, 'di ba? O kaya pag sinabi ng biyanan mo, ay bawal ang mga gulay kapag may patay. 'Di ba? Bawal yung mga sitaw, yung mga malunggay, bawal daw 'yan. Kasi ayon sa pamahiin, magkakasunod-sunod yung patay sa pamilya. 'Di ba? Tanungin mo, bakit bawal? Kung hindi ka aware, bakit po bawal? And then kung if you think it's a small thing, but maliit na bagay lang, then let it go. Hayaan mo na, sumunod ka na lang. 'Di ba? Tinatanong mo siya hindi para hamunin, para maintindihan mo.
'di ba, Mia? Para maintindihan mo kung saan nagmula, kung saan nagmumula yung paniniwala, saan nagmumula yung hugot nit, kung ano yung hugot nila. Bakit nila pinagbabawal 'yon? 'Di ba? Baka may kwento kasi. Baka may experience, baka may dahilan. So, pagkatapos niyang ipaliwanag, sabihin mo, ah, okay po, naiintindihan ko kung saan yung hugot nyo, saan nanggagaling. Pero ako po, hindi po talaga ako sanay na sumunod sa ganun. Pero kung sa ikaluluwag po ng inyong kalooban, edi susunod na lang po ako. Diba? Mas magandang conversation yon kaysa agad na, ay, hindi ako naniniwala dyan. Diba? Mas pangit naman pakinggan yon. Kasi kapag sinabi mo ganoon, parang may ano ka eh. Parang may debate ka agad eh. Parang nakikipag-debate ka, nakikipagtalo ka agad. So again, Mia, no, mahalagang tingnan mo rin yung sarili mo. No, kapag ka sinabi mong lagi na lang ganito yung biyanan mo, tingnan mo. Baka kasi the way you approach naman yung biyanan mo, may mali. Diba? Kapag sinabi mong naiintindihan ko pero iba ang paniniwala ko, mas tunog may respeto yon. So sa ganung paraan, hindi kayo magtatalo ng biyanan mo at hindi rin maapektuhan yung relasyon mo sa asawa mo. Ito sabi ni A316, so, hindi kailangan lahat kontrahin. Piliin mo kung alin ang importanteng ipaglaban at alin ang pwedeng pagbigyan. Yan ang maturity na tinatawag. Diba? Hindi porket kaya mong makipagtalo, hindi porket may sarili kang pananaw, ay kaya mo nang makipagtalo at ipagpipilita mo na. Diba? Minsan, ang pinaka-mature na tao sa bahay ay hindi yung maraming sinasabi. Siya yung marunong pumili kung alin yung kailangang ipaglaban at alin ang pwede niyang palampasin na lang. Diba? Yun yung sign of maturity. Pero, again ha, sa lahat ng mga kababes natin, gusto ko kasi itong istorya ni Mia kasi I'm pretty sure marami rin yung nakaka-relate sa ganito. No? And again, ang isa lang ang pinakapunto ko rito. No? Hindi porket hindi kayo magkatugma ng paniniwala ay hindi nyo na nire-respeto ang isa't isa. Okay? Nadadaan ang lahat sa mabuting usapan, sa proper communication. Lagi ko naman itong sinasabi dito sa programa ko. Kasi alam nyo mga ka-vibes, without proper communication, mapa-love man yan, mapa-relasyon man yan sa partner, mapa-relasyon sa magulang, mapa-relasyon sa anak, mapa-relasyon sa kaibigan. Okay, kapag walang proper communication, magugulo at magugulo ang lahat ng sitwasyon. Okay? Kaya sa mga ka-vibes natin, ano ba ang masasabi nyo rito? Nako, share your thoughts naman, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas pa rin yan. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Pwede rin kayong mag-message, mag-chat sa aming Facebook page na gv99.9 FM. Anyway, isang mga oras na to, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan na inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako at sa susunod na talk time ko po, magbibigay na ako ng final thoughts, huling hirit sa lahat ng nakikinig at kay Mia. Abangan ninyo kung ano nga ba ang pinakamensahe ko sa ating pinag-uusapan. Dito lang yan, syempre, sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your good vibes. Sa lahat ng mga ka-vibes natin, no? Isa lang ang masasabi ko, lalo na kay Mia, please, please, please, Mia, pag-igihan mo pa ang pag-analyze at self-reflection.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako.
0: Kiko Barako.

Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siestawanan. At dumako na nga tayo, mga ka-vibes, sa ating segment na final thoughts, huling hirit sa lahat ng mga nakikinig at kay Mia. Mia, at sa lahat ng mga ka-vibes na may ganitong sitwasyon. Una sa lahat, hindi ka naman masamang tao dahil lang hindi ka naniniwala sa pamahiin. At hindi rin naman masamang tao ang biyanan mo dahil naniniwala siya. Magkaiba lang kayo ng pinanggalingan. Magkaiba lang kayo ng nakasanayan. Magkaiba lang kayo ng hugot sa buhay. At higit sa lahat, magkaiba kayo ng pananaw. Ang challenge dito, Mia, ay hindi yung kung sino ang tama. Ang challenge dito sa sitwasyon mo ay kung paano kayo mabubuhay sa iisang pamilya nang hindi kailangang burahin ng isang paniniwala ang relasyon ninyo. At hindi kailangang burahin ng isang paniniwala ang isa pang paniniwala. Yun ang tunay na challenge. Kung naniniwala ang biyanan mo na malas ang isang bagay, hayaan mong yun ang paniniwalaan niya, or hayaan mong yun ang paniniwala niya. Kung hindi ka naniniwala, hindi naman ibig sabihin kailangan mong pagtawanan or hindi naman kailangan kontrahin agad. Pwede mo namang sabihin na sa mas simpleng paraan, pwede mong sabihin na, "Ma, naiintindihan ko po. Salamat po sa paalala. Pero sana maintindihan nyo rin po na hindi po talaga ako sanay maniwala sa mga pamahiin. Sana po maintindihan nyo rin yung pananaw ko." Simple. Hindi yun bastos. Hindi ka nang lait. Pero, malinaw. At kung patuloy pa rin na nangihimasok sa desisyon yung mag-asawa na dapat kayong talaga ang gumagawa, siguro doon na kailangan magkaroon ng boundary. Kasi ang respeto, hindi yan one-way street. Hindi pwedeng ikaw lang ang laging umiintindi. Hindi pwedeng ikaw lang ang laging nag-a-adjust. Hindi pwedeng dahil siya yung nakakatanda, automatic na wala ka ng karapatang magkaroon ng sarili mong paniniwala. Pero sa kabilang banda naman, hindi rin naman pwedeng gamitin ang pagiging independent mo para maging bilang dahilan para bastusin mo siya. At the end of the day, magulang pa rin, ina pa rin yan, ama pa rin yan ng iyong asawa. So dapat may middle, gitna, para balanse. May paraan naman para sabihin ang gusto mong sabihin nang hindi ka nakakasakit. At doon papasok yung role ng asawa mo. Doon papasok yung responsibilidad ng asawa mo bilang anak ng biyanan mo. Kasi bilang asawa, bilang anak, no? Huwag mong hayaan na yung partner mo at yung nanay mo ang nagbabanggaan habang ikaw sa gilid lang na parang referee na walang whistle. Kung alam mong may tensyon, kung alam mong
merong nabubuong hindi magandang relasyon or may pagtatalo, magsalita ka. Pumagitna ka. Ikaw ang maging rason ng pagbalanse ng relasyon. Ipaliwanag mo ng maayos sa nanay mo kung ano yung boundary ninyong mag-asawa. Ipaliwanag mo yung kwento ni Mia ng asawa mo kung bakit hindi siya naniniwala sa ganung pamahiin. Ipaliwanag mo sa nanay mo, ipaitinti mo sa kanya na deserve ng asawa mo, deserve ni Mia na mapakinggan at marespeto ang kanyang paniniwala. Gayun din naman, ipaliwanag mo sa partner mo kung bakit mahalaga sa iyo ang respeto sa magulang mo. Tandaan mo, hindi mo kailangang mamili ng isang tao para protektahan ng isa. Ang kailangan mong protektahan dyan bilang asawa at bilang anak ay ang relasyon ninyong lahat. At kung may isang bagay na gusto akong iwan sa usapang ito, eh yung paniniwala na hindi lahat ng bagay na hindi mo pinaniniwalaan ay kailangan mong labanan. At hindi rin lahat ng bagay na pinaniniwalaan ng ibang tao ay kailangan mong sundin. Minsan ang tunay na respeto ay hindi ang pagsasabi ng tama ka. Ang tunay na respeto ay yung nagsasabing naiintindihan ko kung bakit ka naniniwala dyan, pero sana maintindihan mo rin kung bakit iba ang paniniwala ko. Dahil sa isang pamilya, hindi naman kailangang pare-pareho ang paniniwala. Kahit nga sa mga anak, minsan sumasalamat pa sa paniniwala ng magulang. May pagkakataon na kinokontra ng anak ang paniniwala ng mga magulang. Kasi iba-iba sila ng paniniwala at pananaw sa buhay. Pero ang kailangan kasi sa isang pamilya ay pare-pareho kayong may respeto sa isa't isa. At kung kaya nyong gawin yon, kahit may biyanan ka pang may 1,000 pamahiin, kahit na araw-araw may pamahiin yung biyanan mo, makakapamuhay pa rin kayo nang hindi bawat umaga ay may bagong batas. Makakapamuhay pa rin kayo nang may payapa at hindi nagkakaroon ng tensyon sa loob ng tahanan. Kaya sa lahat ng mga manugang, matuto tayong rumespeto. Respetuhin natin ang house rules, ang paniniwala ng ating mga biyanan. Kasi bago pa tayo dumating sa buhay nila, sa buhay ng anak nila, nandyan na ang paniniwala. At sa lahat naman ng mga biyanan na nakikinig, tatawagin ko po kayong ma. Mama, okay lang po ang pamahiin. Pero, baka pwedeng recommendation lang muna. Huwag gawing batas. Huwag gawing mandatory. At babalik ako sa mga manugang. Respeto sa nakatatanda. Respeto sa magulang ng asawa mo. Katulad ng pagrespeto mo sa magulang mo. Pero, huwag mo naman ding hayaan na mawala ang sarili mong boses. Hindi dapat nawawalan ka ng boses. Dapat
na i-explain mo rin yung sarili mo. Dapat nabibigyan mo rin ng karapatan ng sarili mo na ipaliwanag ang paniniwala mo. Kasi sa huli, hindi naman sukatan ng respeto kung ilang pamahiin ang sinusunod eh. Ang sukatan ng respeto ay kung paano kayo nag-usap kahit hindi kayo pareho ng paniniwala. Tandaan natin mga ka-vibes. Pwedeng magkaiba ng paniniwala, basta huwag magkaiba ng respeto. Pwedeng magkaiba ng paniniwala, basta huwag magkaiba ng respeto. Dahil ang respeto, iisang anyo lang yan. Marunong makinig, marunong sumunod, at marunong umunawa. Walang iba. Period. Kaya sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig sa mga oras na ito, kung ikaw ay isang manugang, ikaw ay isang piyanan, tandaan natin, naging isa ang pamilya nyo dahil sa pagmamahal. Huwag naman sanang wasakin ng pamahiin lamang ang pagmamahalan na matagal na binuo sa mahabang panahon. Lagi sana nating iparamdam, manugang man, biyanan man, hipag man, bayaw man, na lahat dapat nire-respeto. Respeto sa paniniwala, respeto sa pananaw, at respeto sa magiging desisyon sa buhay. Kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang masasabi nyo rito sa storya ni Mia? Share nyo naman ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708. Ulitin ko, 0926-079-8708. Pwede rin naman sa aming online live streaming na gv999.live. Pwede ka rin mag-check ng aming Facebook page at mag-chat doon. At babasahin ko yan sa aking pagbabalik. Inyong nakakasama at napakikinggan pa rin, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siestawanan, dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At sa lahat ng nakikinig kay Mia, meron akong pakiusap sa inyo. Mag-usap kayo ng biyanan mo one last time.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Tol!
8: Uy, Tol!
5: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
8: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
5: Pero, puro pangit lang yung pwede.
9: Oo, ayoko na.
0: Hala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-OA na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
0: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
13: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
5: Hey! 4:33 in the afternoon. So ibig sabihin, nakakonting oras na lang ang lahat ng mga nasa opisina, ang lahat ng mga trabahante, ang lahat ng mga pagod na sa buong maghapon. Konting tiis na lang, pauwi na! Pero naku, bago kayo umuwi, naku, siguraduhin nyo na nakatutok pa rin kayo sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes! Dahil hanggang sa mga oras nito ay makakasama nyo at napakikinggan nyo ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako! At ito po ang programang Shestawanan. Naku, magkakasama-sama tayo hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon, mga ka-vibes. Ay, excited nang umuwi. Uuwi. Tapos, si Mia uuwi galing trabaho. Tapos, makikita na naman doon yung biyan. Joke lang, Mia. Pero again, ha, Mia, sabi ko nga, di ba? Konting respeto ang kailangan, di ba? Respetuhin mo din ang paniniwala ng iyong biyanan, ha? Kung gusto mong respetuhin niya na hindi ka naniniwala sa mga pamahiin, respetuhin mo rin siya na siya ay naniniwala. Give and take lang yan, Mia. Di ba?
14: Aray ko.
5: Oh, but aray ko. Mali. Dapat correct. Di ba? Give and take lang yan. Kumbaga, tawag doon, Mia, bago ka manghingi ng respeto, kailangan nire-respeto mo na yung paniniwala. Di ba? Again, sa lahat ng mga ka-vibes natin, no? Hindi natin pwedeng ipilit lagi sa ibang tao yung paniniwala natin. Di ba? Kung ano yung pinaniniwalaan natin, hindi natin pwedeng laging ipagpipilitan sa ibang tao na paniwalaan din nila yun. Kasi magkakaiba tayo ng pananaw, magkakaiba tayo ng perspective sa buhay, magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng kinalakihan. Di ba? Magkakaiba tayo ng storya. So, hindi natin pwedeng ipilit yung paniniwala natin sa ibang tao, 'di ba? Kahit naman sa ang bagay 'yan, 'di ba? Kahit na sa usapin din niya ng relihiyon, 'di ba? Hindi mo pwedeng ipilit ng ipilit na yung paniniwala ng isang relihiyon sa ganitong relihiyon ay kailangan paniwalaan, hindi. So magkaiba sila ng paniniwala, respetuhin na lang natin yung isa't isa. Wala namang kailangan sigurong away na maganap, 'di ba? Talagang ano na lang 'yan. It's a matter of kanya-kanyang paniniwala, 'di ba? Pero again ha, sa mga ka-vibes natin, again and again again, lagi po nating iiralin sa lahat ng aspeto ng buhay ang respeto. Respeto sa lahat ng bagay, respeto sa oras ng ibang tao, respeto sa privacy ng ibang tao, respeto sa buhay ng may buhay, 'di ba? So kasi kapag pinractice po natin ang pagiging marespeto, no, wala pong mangyayaring pag-aaway, walang misunderstanding, 'di ba? Dahil lahat mamumuhay ng payapa at tahimik. Ganon, 'di ba? Ayaw ba natin, no, sa dami ng nangyayari ng gulo sa mundo, ayaw ba natin na kahit papaano, minsan lang, kahit minsan lang sa buhay natin, magkaroon tayo ng kapayapaan, ganun. 'Di ba? Ayaw ba natin na sa dami-dami na ng ingay na nangyayari sa mundo, hindi pa ba sapat 'yon para respetuhin na lang natin yung isa't isa at manahimik, 'di ba? Kung kinakailangan, again, kung petty lang naman ang isang bagay, 'di ba? Hayaan na. Pero kung ito, may mga bagay na hindi kinakailangan ng pananahimik, ha? May mga bagay. Okay, mga ka-vibes. No, may mga bagay na kailangan i-voice out natin, maging boses tayo. No, lalo na kung yan ay usapin ng kaban ng bayan.
3: Aray ko.
5: Oh, 'di ba? Alam na this. Kaya dapat tayo ay maging mapagmatsyag sa mga bagay-bagay na yan, no? Respetuhin natin ang bawat isa, pero kahit papaano, may mga bagay na dapat hindi natin hinahayaang mangyari. Diba? Kahit katulad nga ng sinabi ko kay Mia, diba? Respeto sa nakatatanda, pero huwag mong hayaan na mawalan ka ng boses. Kailangan may boses ka pa rin. Diba? Kailangan na ipapahayag mo pa rin ang iyong kagustuhan, na ipapahayag mo pa rin ang iyong paniniwala ng malaya, ng hindi kinokontrol, no, ng walang manipulation nagaganap. Diba? Ganun talaga ang diwa ng pamilya, 'di ba? Dapat may respeto, pero dapat napakikinggan ang bawat isa. At alam niyo mga ka-vibes, bagong buwan na, tayo ay nasa buwan na ng Setyembre, unang araw ngayon ng September, no? Huwag naman sana nating hayaan na puro bad vibes, or simulan natin ang buwan na 'to ng bad vibes, no? Simulan natin at tapusin natin hindi lang ang buwan na 'to kundi ang taon na ito ng punong-puno ng pagmamahal, ng respeto at good vibes, no? Kaya naman na kung gusto nyo ng good vibes araw-araw, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin, huwag kayong lilipat ng istasyon. Patuloy kayong makinig dito sa GV99.9 Mapa On Air. Kapag on air, lakasan ng volume ng radyo, huwag nang lumipat. Kung hindi maganda ang signal, humanap ng signal. Kung walang magandang reception signal, huwag mag-alala dahil meron kaming online streaming na GV999.live. Basta may internet kayo, kahit sang lupa-lupa kayo ng mundo naroon, mapakikinggan ninyo ang mga paborito nyong GV99.9 DJs. Mapakikinggan nyo si Kiko Baraco, no? Mapakikinggan nyo si DJ Frankie, si DJ Honey, si DJ Rowy, si DJ Rico, si DJ Joey, si DJ Yama, 'di ba? Si DJ Ronnie at si Papa Joe, lahat na. Oh, mapapakinggan nyo kami, ewan ko na lang ha, kung hindi nyo pa kami mga kabisado. At saka again ha, sa lahat ng mga ka-vibes natin, no? Kahit na anong mangyari, no? Simulan lagi natin ang bawat simula ng buwan ng may ngiti, no, para tuloy-tuloy din ang pagdating ng blessing sa atin. Oras natin, ako mga ka-vibes, 20 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Ako, sa lahat po ng nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon, maraming salamat po. At magkita-kita na ulit tayo next week mga ka-vibes. Dahil simula bukas hanggang Biyernes, makakasama niyo na mga ka-vibes naman behind the microphone, DJ Rico! Sa programang The Best Request, mula alauna po hanggang alas 5 ng hapon. O, diba? At sa lahat ng mga kababis namin, no, patuloy din pong suportahan ninyo sana ang mga programa namin mula po sa umaga, ang Good Vibes Morning with DJ Frankie at ang GV Balita Express, kasama niya dyan si DJ Joey Boy. And of course, susundan po yan ng programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan ni DJ Honey mula alas 9 hanggang alauna ng hapon. Si DJ Frankie pala, yung Good Vibes Morning ay 6 a.m. to 9 a.m. Tapos si DJ Honey sa programang Honeybeat, 9 a.m. to 1 p.m. And then kapag Monday, Tuesday, 1 p.m. to 5 p.m. po, susundan ko yan sa programang Chef Tawanan, Kiko Barak.

Basahin natin si JV Flores. Maganda-magandang hapon sa iyo. And of course, sa lahat ng mga bossing namin ha, na talagang all throughout, no, talagang todo support sa amin dito sa GV 99.9 sa aming mga boss. Si Boss Manny Galang, si Boss Gary Galang, and of course, si Sir Bennett, si Boss Bennett Galang. Nako, laging active din yan sa amin. Maraming salamat. And of course, kay Sir David Skywalker, di ba? Yan, mga suportado kami niya na. Anyway, maraming salamat po sa aming mga boss. And of course, sa lahat ng mga ka-vibes namin na patuloy nakikinig, maraming salamat po. Anyway, hindi na po ako magtatagal dahil itutuloy ko na ang tugtugan, mga ka-vibes. Inyong nakasama sa maghapon, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Sa programang Siesta Wanan, magkita-kita tayo ulit next week, Lunes at Martes, same time, 1 p.m. to 5 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes. At para sa aking bye-bye song, ito, may tanong ako sa lahat ng mga nakikinig. Sabi ng Ben and Ben, nakikinig ka ba sa akin?

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: magandang hapon ho sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay September 1. Oh. Pagdating ho ng mga berho ay makikita mo yung mga ilaw sa iba't ibang mga kalsada. Naglalabasan po yan eh, kasi nauna na silang magbenta ho ng mga Christmas lights. Ano ho? Kahit na ngayon po ay maraming naapektuhan, mga kabayan, tayo dahil po sa mga malakas na ulan, ano, habagat ho, ay ang ating mga kabayan talaga, ramdam mo ay napakadali nila makarecover, ano ho. Pero at least yung government ho natin ay nandiyan para tumulong, nakikita naman natin yan, kaya tuloy-tuloy lang ho. Pero dun po sa mga ahensya ng gobyerno na may problema, ayaw magpa-interview, ano ho, iniimbitahan nyo na, ay hindi pa rin nagpapa-interview ho, eh baka mayroon kayong problema, ano, baka hindi kayo pang gobyerno. Tama ba yun, Doktora Divine?
1: Tama po, General. Maraming ganyang tao, gustong sumweldo, ayaw magtrabaho.
0: Oo. Oh. Nakakalungkot pa dyan, yung ibang mga official natin, ang kanilang sinisweldo bilang Vice President ng Communication ay malaking-malaki talaga. Pero parang ayaw nilang magtrabaho, ayaw nilang ipromote yung kanilang ahensya. Diba? Kasi dapat maintindihan po natin na ang media ho ay partner po yan, hindi po sila kalaban. Ang media ho, kung anong sasabihin mo sa kanila, yun din ang kanilang isusulat, yun din ang kanilang ibabalita. Ano ho? Ngayon, kung gusto niyo na yung programa ninyo ay maibalita ninyo sa mga kababayang mga Pilipino, kasi kung kinukonsider niyo ang inyong sarili na kayo ay public servant at kinukonsider ninyo na kayo ay mayroong karapatan, di ba? No, mayroong obligasyon na mag-ulat sa ating mga kabayan, edi gamitin niyo yung mga taga-media ho. Ano? Ganun na kasimple ho yan, di ba? Mga kaibigan, ako po si Retired Brigadier General Janice Zamudio. Tayo po mag-isama sa isang oras na palatuntunan. At tayo po ay napapakinggan sa tatlong radyo, ang 99.9 GVFM. Diyan po sa Batangas. Maraming salamat kay Kiko Barako. Palaging nandyan dyan. Napaka-active. Talagang maaasahan. Dapat kay Kiko. Nasa gobyerno to eh. Ito yung mga dapat sinisulduhan ng gobyerno. Si Ka Kiko Barako, kasi talagang napaka-responsive. At sa ating po mga kasamaan po dyan sa 792 kHz Pampanga, si Siko. Diyan yan, palaging kasama natin yan, si Clark Siko. At mga kaibigan, si Doktora Divine, marami itong mga balitang inihanda para po sa inyo. Kaya pabatiin muna natin, Doktora Divine, bati muna bagong balita.
1: Yes po, General. Maraming salamat po. Magandang hapon sa lahat ng ating mga palagi ang taga-subaybay dito po sa Up Up Pilipinas. Ang inyong lingkod po nakaantabay sa tambak po ng mga ulat na aking inipo. Napakarami to, General. Hindi po tayo maubusan. Back to you po.
0: Oo. Okay, and si Florence, nandito rin si Florence. Florence, tsaka Jarvis, pakilipat mo dito yung ating camera. At nandito na ba to? O yan. Para makita na tayo dito. Ikaw, magdala ka na rin camera dito para may sarili kang camera mo, Jarvis.
2: Yes, sir.
0: Oo. O, nasa ka din, Jarvis? Wala ka?
2: Ay, hindi, sir. Hindi pa natin ako connect. Meron lang tayong mga kapatid. Meron lang tayong mga konting technical difficulties, pero wag po tayong mag-alala, mga kapatid, dahil sa mga susunod na episode ng APA Pilipinas ay makikita nyo na kami lahat ng sabay-sabay.
0: Oh, parang yung gusto ko yung sa ating TV, may apat na frame dyan. Kaya lang, Florence, pag ginawa natin yon, hindi na tayo pwedeng palit-late, ha? Dapat yan ay bago mag-start ang program, ay nandiyo, kasi ilalagay ka na sa frame. Kasi once na umalis ka doon sa frame na yon or magsarado ka ng camera mo, tutunawin, masisira yung ano, masisira yung framing niya. Kaya starting bukas siguro ay maaga na tayo ng mga 10 minutes siguro. Ganun talaga, 10 minutes. Florence, oh, talagang punong-puno ng energy pa rin, Florence, ano?
3: Yes po, General. Kahit pa paano, medyo nag-recover na pa tayo sa ating karamdaman. Nagkasakit tayo nitong recently, buong linggo. Kaya kahit pa paano, medyo gumanda na po ang ating pakiramdam ngayon. Binabati ko po pala ang ating mga kakasamahan sa National Aviation Academy of the Philippines, dyan sa Lipa, sa Fernando, at sa Villamore Air Base at kasapagayang ating mga estudyante sa NAAP din po.
0: Hindi ka nag-iisa. Oh, 'di ba, Ma'am Divine, ano? Ay, Ma'am, wag ka magsasarado, natutunaw tayo.
1: Sorry po.
0: Oh, okay ka naman diyan, Ma'am, eh. Kaya magandang maganda ka diyan, kaya wag mo nang isarado 'yan para hanggang sa matapos ang program natin, nakikita ka namin. Ano ho? So, siguro Jarvis, ang aking chief of staff sa Climate Change Task Force, Jarvis.
2: Yes, sir.
0: Mm.
2: Ah, mauna po muna si Ma'am Florence sa balita at
0: bati muna kasi
2: bati ba muna. Ah, mga kapatid, what's up Pilipinas? So, kamusta ang ating maghapon, no? And officially bare months na. Lumalapit na, mga kapatid, ang ating simoy ng Kapaskuhan, no? At sana mawala na ang ating bagyo, mapaparating at hindi lumapit sa atin para yung mga kasamahan naman natin, yung mga kababayan naman natin na nasalanta, makaahon-ahon in time para sa ating Kapaskuhan.
0: Yun. September, October, November, December. Tatlong buwan na lang. So, mamimigay na naman si Doktora Divine. Kaya pipila tayo dyan kay Doktora Divine.
2: Ang ating Santa Claus.
1: Lalo ko, General, pag ako'y lumabas, tatarbohin na namin ni Captain Jarvis yung mga aawitan para sa malalaking papremyo. Agahan natin para nauna tayo sa kanila.
2: Huwag po kayo mag-alala, Ma'am Divine. Ako po'y tutulong ulit sa inyo magbuhat ng ating mga maraming papremyo.
1: Sige po. Nga, okay po. Umpisa natin maaga, General, para makarami tayo.
0: Oo nga. So, atin ang puntahan, no, mga kaibigan, ang mga balitang inihanda ng aking mga kasamahan. Unahin ko lang po si Doktora Divine. Dalawa lang muna, ma'am. Makatapos, pabalik-balik lang tayo para matapos natin ito. Go!
1: Yes po, General. Bagyong Tilandok lumakas bilang tropical storm. Ngayong September 1, inuulat na lumakas si Tilandok mula tropical depression at naging tropical storm. Patuloy itong minomonitor ng PAGASA habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa mga ulat, hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas si Tilandok. Gayunman, nakatutulong ang bagyo sa pagpapalakas ng southwest monsoon o habagat, kaya patuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Mahalagang bantayan ang mga rainfall warning dahil ang tuloy-tuloy na ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha at landslide, lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na madaling gumuho. Paalala sa mga kababayan, huwag lamang tingnan ang direksyon ng bagyo. Kahit hindi direktang dumaan ang bagyo, maaring maging malakas ang epekto nito sa ulan dahil sa habagat. Mahigit 3,700 barangay posibleng mapahan ng baha at landslide. Nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau tungkol sa mahigit 3,700 barangay na maaring maging vulnerable sa rain-induced landslides at flooding dahil sa patuloy na pag-ulan. Kabilang sa mga lugar na kailangan maging mas alerto ang mga komunidad o pamayanan na nasa mabababang lugar, tabing ilog, gilid ng bundok at iba pang flood at landslide prone areas. Pinapayuhan ang mga residente na huwag hintayin lumala ang baha bago maghanda. Kung may evacuation center mula sa barangay o LGU, dapat itong sundin agad. Mahalaga rin ihanda ang emergency go bag, tubig, pagkain, flashlight, gamot at mahalagang dokumento upang madaling makalikas kung kinakailangan. At ito po, walang pasok sa ilang lugar dahil sa habagat. May mga local government unit na nasuspindi ng klase ngayong September 1 dahil sa masamang panahon, pagbaha at epekto ng habagat. Ang suspension ay bahagi ng precautionary measures upang maprotektahan ang mga estudyante, guro at school personnel laban sa panganib na dulot ng malakas na ulan at pagbaha. Pinapayuhan ang mga magulang na huwag umasa sa mga lumang social media post tungkol sa suspension. Dapat announcement ng inyong LGU o paralan ang inyong bantayan. Kung walang pasok, gamitin ang oras upang mapanatili sa ligtas na lugar at bantayan ang weather updates, lalo na kung nakatira sa flood-prone area. Ito po si Dr. Divine Reyes. Balik po muna ulit tayo kay General Samudio at iba po nating mga kasamahan para sa
0: Thank you, ma'am. Palakpakan po natin yan na ang bagyong, ang tropical storm na si Pilandok. Pilandok, ano ang pangalan niya? Pilandok. Tropical storm pa lang naman ito. Ay hindi papasok daw sa Pilipinas. Oy, palakpakan tayo dyan kasi grabe na ho ang epekto sa atin nitong mga ulan na ito. Kasi ito, sigurado ko, ulan na naman ang dadalhin nito. Bago po nang puntahan natin si Jarvis, mga kaibigan, pinaalalahanan po ni Pangulong Marcos ang newly promoted flag officers ng Philippine Coast Guard na manguna sa magitan po ng halimbawa. Panatilihin po ang integridad at laging alalahanin na ang kanilang pangunahing tungkulin ay paglilingkod po sa sambayanan. Tama nga naman, ano? At mga kaibigan, ang Philippine manufacturing sector po ay mabilis na lumawak noong nakaraang buwan, Agosto ho. Umabot po sa 54.9 ang manufacturing PMI, indikasyon ng malakas sa napaglago ng factory output at new orders. Palakpakan ulit tayo dyan. Ano ho? At ngayon mga kaibigan, puntahan po natin ang balita ni Jarvis, Captain Jarvis, go!
2: Maraming salamat po, General. At mga kapatid, magtungo naman tayo sa ating Aviation Minute. Ngayon, magtungo muna tayo sa ating mga lokal na balita. So, unang balita natin ay naglabas ng opisyal na joint statement ngayong umaga ang New NAIA Infrastructure Corporation or NNIC sa pangunguna ng San Miguel Corporation at ang New Manila at ang Manila International Airport Authority upang simulan ang formal na 14-day operational handover countdown. Ayon kay NIA General Manager Eric Jose Ines at sa operational leadership ng NNIC, simula ngayong araw ay sinasagawa na ang muling dry run at stress testing ng mga kritikal na pasilidad ng NAIA. Kabila na dito ang baggage handling system na simulan ngayong araw na pinal na ang integration ng bagong automated explosive detection systems or EDS at the high-speed baggage sorter sa Terminal 3 upang mabilis ang pag-release ng bagahe. Inihanda na rin ng mga bagong signage at passenger flow corridors para sa unti-unting paglilipat ng mga airlines batay sa kanilang formal na alyansa bago matapos sa kasalukuyang taon. At nagsailalim din ngayong araw sa full load testing ang mga bagong uninterruptible power supply or UPS backup generators upang maiwasan ang anumang power interruption sa air traffic control at passenger board at passenger processing. Binigyan din ng NNIC na sa mismong September 14 ang formal na turnover ng airport operations at maintenance sa konsorsyo ay magiging seamless at walang anumang maaabalang commercial flights. Sa sunod naman na balita natin ay formal nang tinanggap ngayong umaga ng Cebu Pacific sa NAIA Terminal 3 ang delivery ng kanilang pinakabagong Airbus A321neo aircraft diretso mula sa Airbus assembly plant sa Hamburg, Germany. Ang bagong eroplano nito na nilagyan ng 236 na ergonomic Recaro seats at Pratt & Whitney GTF engines ay ang pang-apat na brand new aircraft na natanggap ng Cebu Pacific ngayong ikalawang kalahati ng taong 2026. Ayon sa pahayag ng Cebu Pacific Engineering and Maintenance Group, ang bagong Airbus A321neo na ito ay agad na isasalang sa mga huling regulatory inspection ng CAAP bago ito formal na i-deploy sa susunod na linggo para sa mga high-density regional routes tulad ng Manila to Hong Kong, Tokyo, Narita at Singapore, pati na rin sa mga pangunahing domestic hubs sa Cebu at Davao. At mga kapatid, yan po muna ang ating mga paunang balita sa Aviation Minute. Back to you po, General.
0: Thank you very much, Captain Jarvis Ong. At ngayon puntahan po natin ang balita galing kay Florence Salmasan para po sa balitang edukasyon.
4: Bago po tayo yung sektor ng
0: edukasyon. Oy, buksan mo yung microphone mo, Florence. Wala. Yan. Wala. Bakit nawala?
3: Ayan po, General. Okay na po.
0: Oh, wala ka.
3: Ayan. So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at ito po ang balita mula sa sektor ng edukasyon. Unahin muna natin sa DepEd at CHED sa dalawang pinakamalaking haligi. ang pagpapabilis sa pagbawi ng antas ng pagkatuto at ang panigurong tuloy-tuloy na pundo ng libreng kolehiyo sa buong bansa. Magsimula tayo sa pagharap ni Department of Education Secretary Sunny Angara sa mga mambabatas. Sentro sa depensa ni Secretary Angara ang paghingi ng mas pinamalaking alokasyon para sa mga pangunahing reforma laban sa learning recovery. Pondo para sa aral program RA12028. Pinaglaban ng Department of Education ang nakalaang pondo para sa implementasyon ng Academic Recovery and Accessible Learning o aral program. Gagamitin ito para sa allowance at honoraria ng mga volunteer tutors, pre-service teacher interns at para sa paggawa ng localized catch-up learning modules sa reading, mathematics at science. Target ng programa na maabot ang mahigit ang 4 na milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 10 na nangangailangan ng remedial intervention. Climate Resilient Classroom at Basic Education Facilities Fund. Dahil sa paulit-ulit na pinsala ng mga nagdaang bagyo at matinding init ng panahon, iginiit ng DepEd ang pagtatayo ng mga bagong gusaling pampaaralan na may maayos na ventilasyon, solar lighting at matibay na estruktura laban sa pagbaha. Kasama rin dito ang pondo para sa agarang Quick Response Fund at minor repairs upang hindi na mabinbin ang pagbubukas muli ng klase tuwing may kalamidad. Upang maganap ng maalis ang gawaing administratibo sa mga pampublikong guro, humiling ang DepEd ng pondo para sa pagbubukas ng libo-libong plantilla post items para sa administrative officers, registrars at guidance associates. Layunin itong maiwan sa mga guro ang 100% ng kanilang oras sa aktwal na pagtuturo at lesson preparation. Pinagtanggol din ng pagpapalawig ng feeding program sa buong school year para sa mga undernourished learners upang labanan ang stunting o mapataas ang attendance sa mga pampublikong paaralan. At pumunta naman tayo sa balita mula sa Commission on Higher Education. Binigyang din ni Chairperson Agrupi sa mga mambabatas na dapat maging sapat at maagap ang paglatag ng pondo upang maiwasan ang anumang pagkaantala o panibagong errors sa pamantasan. Kasunod ng pagbabayad ng naipong kakulangan noong nakaraang buwan, ipinunto ng CHED ang kahalagahan ng buo at tamang kalkulasyon ng tuition at miscellaneous fees para sa mahigit 2.6 milyong estudyante sa mahigit 100 SUCs at mga accredited local universities and colleges. Titiyakin ng panukalang 2027 budget na walang universidad ang maipit sa kawalan ng pondo sa kalagitnaan ng akademikong taon. Ipinaglaban ng ahensyang karagdagang bilyong pisong pondo para sa tertiary education subsidy at tulong dunong program, partikular para sa mga mahirap na mag-aaral na nakatira sa mga bayan na walang pampublikong kolehiyo at para sa mga anak na magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng Achieve Agenda, hiniling ng CHED ang patuloy na pagpopondo sa Smart Campus Grant kung saan bibigyan ng modernong digital infrastructure, high-speed fiber internet at advanced engineering at AI laboratories ang mga SUCs upang makasabay sa pandaigdigang pamantayan at industry requirements. At panghuli, pinagtanggol din ang pagpapalawak ng slots para sa aspiring doctor at allied healthcare professionals upang mapuna ng kakulangan ng mga medical personnel sa mga probinsya. At yan po muna ang sektor sa balita ng edukasyon. Babalik po ako mamaya para sa karagdagang detalye o balita mula sa TESDA at EDCOM2. Balik po sa inyo, General.
0: Maraming salamat, Florence Salmasan. At ngayon mga kaibigan, puntahan po natin ang balitang ROTC. Dagdag kaalaman para po sa mga kumukuha ng ROTC. Nasa linya po si Cadet Major Captain. Captain, pero dapat Major na. Cadet Captain Nathaniel Hulaw. Sige, Nat.
5: No. Magandang araw mga tagapakinig. At ang huling ROTC Kaalaman episode natin ay pinag-usapan natin ang concealment and cover. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ang visual tracking. Ito ay ang kakayahang mapansin, sundan at mapanitili ang awareness sa isang gumagalaw na tao o bagay, gamit o paningin. Mahalaga ito sa military training dahil nakakatulong ito sa isang train sa isang personnel na maging alerto sa kanyang paligid at makapansin ng mga pagbabago o bagay na maaring mahalaga sa isang sitwasyon. Hindi lamang simpleng pagtitig ang visual tracking. Nangangailangan ito ng observation, concentration, situational awareness at tamang pagproseso ng impormasyon. Sa visual tracking, mahalaga bigyang pansin ang mga bagay tulad ng movement, shape, color, contrast, silhouette, shadow at pagbabago sa background. Ang isang object na mahirap makita dahil sa camouflage ay maaari pa rin mapansin kapag gumalaw o lumikha ng kakaibang kontrast sa paligid. mahalaga rin ang tamang identification. Dapat ihiwalay ang aktwal na nakikita mula sa sariling assumptions upang maiwasan ang maling interpretasyon ng impormasyon. Kapag may naobserbahan, dapat itong may ulat ng malinaw, objective at accurate. Para sa mga ROTC cadets, ang visual tracking ay isang kasanayang makakatulong sa military training, search and rescue, disaster response at iba pang sitwasyong nangangailangan ng mataas na situational awareness. Ang isang mahusay na observer ay hindi lamang nakakakita. Marunong siya makapansin, mag-analyze, mag-validate at mag-report ng impormasyon na tama. Sa huli, ang visual tracking ay bahagi ng pagiging alerto, responsable at handang kumilos sa anumang sitwasyon. Para naman sa ating AFP News, nag-deploy ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng mga disaster response personnel ng sasakyan at iba pang humanitarian assistance and disaster response o HADR assets sa mga binahang lugar ng Central Luzon, Metro Manila dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Ipinadala ang mga disaster response team sa Tarlac, Pampanga at Bataan upang tumulong sa rescue operations gayon din sa pagdadala at pamamahagi ng relief supplies. Sa Metro Manila, nagsasagawa naman ang National Capital Region of Command or NCRCOM sa pamamagitan ng 12 Civil Military Operations Battalion ng Rescue at Evacuation Operations sa mga apektadong komunidad sa Marikina at Caloocan. Sa Barangay 176A, Bagong Silang, Caloocan, tinulungan ang mga tauhan ng AFP na mailikas ang 74 na pamilya o 296 na individual patungo sa ligtas na lugar. Sa Marikina naman, tumulong ang mga sundalo sa paglikas ng mga residente patungo sa mga evacuation center at namahagi sa pagkain ng 3,000 bote ng mineral water sa mga evacuees. Patuloy na naka-standby ang mga unit ng AFP habang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamalaan at iba pang disaster response agencies. Patuloy din nilang minomonitor ang mga binahang lugar, water levels at pangangailangan para sa karagdagang rescue, evacuation at relief operations. Ayon sa AFP, bahagi ang mga operasyong ito ng kanilang mandato na imagbigay ng humanitarian assistance at disaster response upang maprotektahan ang mga komunidad at makatulong sa pagligtas ng buhay. Ako po si Cadet Captain Nathaniel C. Ulaw, 2nd Class, at yun lang po ang babahagi ko sa inyo lahat. Salamat po, General.
0: Maraming salamat, Nat. Pag panahon ng disaster, panahon ng operations, yung disaster response operations, nandun doon yung mga sundalo natin. Ano? Kasi yun ang design talaga nila, yun ang training nila. Pag may mga tinatawag na retrieval, rescue operations, kasi pag ganitong sitwasyon, ang response niyan, pag bagong ulan, ang response po niyan ay mga rescue operations yan. Tapos after na ilang oras, pag wala nang ma-rescue, ang sunod niyan ay yung nasa relief operations na yan. Diba, no? So ganyan talaga ang buhay ng mga sundalo natin. Kaya palakpakan po natin sila, mga kababayan kong Pilipino. Yan. At ngayon mga kaibigan, atin pong alamin naman ang balita galing kay Doktora Divine Reyes sa kanya mga kadagdagang mga ulat. Si Ma'am parang wala itong kapaguran dahil si Ma'am ay katatapos niya lang ng anong tawag doon, Ma'am, sa operations ninyo?
1: Chemotherapy po at saka injection at iba.
0: Oo. Injection, di ba, Ma'am, ano? Katapos ng injection nyo? Pero ganyan pa rin, super lakas pa rin ni Ma'am. Talagang hinangaan ko to si Ma'am. So, sige, Ma'am.
1: 2.84 na bilyong piso na ang damage at losses sa agriculture. Umabot na sa tinatayang 2.84 na bilyong piso ang damage at losses sa agricultural sector dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Malaking epekto ito sa mga magsasaka dahil maaring kabilang sa pinsala ang mga pananim, livestock, fisheries at agricultural infrastructure. Kapag naapektuhan ang produksyon, maaari rin itong magkaroon ng epekto sa supply at presyo ng ilang mga pangunahing agricultural commodities at sa mga pamilihan. Mahalaga ngayon ang mabilis na assessment, rehabilitation at assistance sa mga magsasaka upang makapagsimulang muli at mapanatili ang food supply ng ating bansa. Armed Forces of the Philippines nakamonitor ng 56 na Chinese vessels sa West Philippine Sea. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines na 56 Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy vessels ang namonitor sa West Philippine Sea ng nakaraang buwan ng Agosto. Patuloy na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang maritime activities sa loob ng Philippine Maritime Zones bilang bahagi ng kanilang maritime domain awareness at security operations. Mahalaga ang regular na monitoring upang malaman ng Philippine authorities kung ano ang nangyayari sa ating karagatan at upang maitala ang mga insidente. Patuloy namang binibigyang diin ng Pilipinas ang kahalagahan ng international law at mapayapang pagresolba sa mga maritime disputes. PBBM, sa bagong PCG Flag Officers Led by Example, nananawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bagong promoted Philippine Coast Guard Flag Officers na manguna sa pamamagitan ng halimbawa at panatilihin ang integridad sa kanilang serbisyo. Mahalaga ang papel ng Philippine Coast Guard sa maritime safety, search and rescue, law enforcement at protection sa mga karagatan ng bansa. Sa harap ng mga hamon sa maritime security, kailangan ang professionalism at disiplina ng mga tauhan ng Coast Guard. Binigyang diin din ang kahalagahan ng tiwala ng publiko sa mga uniformed services at ang responsibilidad o pananagutan ng mga opisyal na panatilihin ang mataas na pamantayan ng serbisyo. Carlos Sunny Dominguez sumali sa Mega World Board. Ang dating finance secretary na si Carlos Sunny Dominguez ay sumali sa board ng Mega World bilang lead independent director. Ang appointment ay nagdadala sa kumpanya ng malawak na karanasan ni Dominguez sa government economic policy. Mahalagang independent director sa corporate governance dahil tumutulong sila sa oversight at strategic decision making ng isang kumpanya. Ang ganitong pagbabago sa corporate leadership ay maaring maging mahalagang development para sa business community at investors. The Philippine economy patuloy na binabantayan ng mga economic analysts ang performance ng Philippine economy matapos lumago lamang ng 2.3%. Patuloy na binabantayan ng mga economic analysts ang performance ng Philippine economy matapos lumago lamang ng 2.3% year-on-year sa second quarter ng 2026. Sa naturang quarter, mas mabagal ang growth o paglaki ng agriculture at services habang nagkaroon naman ng contraction sa industry sector. Mahalaga economic growth dahil may epekto ito sa trabaho, investment, negosyo at kita ng mga pamilya. Patuloy na kailangan ang investments, infrastructure development at productivity improvements upang mapalakas ang economic growth sa mga susunod na quarter. General, marami po akong ulat at mamaya po pwede po akong bumalik matapos yung pumbigyan ng iba pa nating mga malalaking balita. Back to you po, General. Nakamute po yata kayo, General.
0: Oy, yun. Nakamute pala tayo. Bago natin puntahan, mga kaibigan, si Captain Jarvis, atin muna hong alamin ang mga balita, karagdagang balita, galing po kay Florence Salmasan. Florence, meron pa ba?
6: Yes po, salamat po, General. At ito po yung karagdagang balita. Dumayo naman tayo sa sektor ng TechVoc or sa TESDA. Formal nang pinagana ng TESDA sa pamumuno ni Director General Kiko Benitez ang pinalawak na micro-credentials at modular certification framework. Sa ilalim ng sistemang ito, hindi na kailangang hintayin ng mga manggagawa ang buong 6 na buwan hanggang 1 taong program. Maari na silang kumuha ng stackable skill units sa mga particular na TechVoc areas tulad ng automated manufacturing, solar PV installation at cybersecurity auditing. Ayon kay Secretary Benitez, ang bawat makumpletong micro-credential ay agad na papasok sa digital skills passport ng trainee upang mas mabilis silang matanggap sa mga naghahanap na kumpanya. Mula naman sa Pambansang Komisyon ng Edukasyon, ang Education Second Congressional Commission on Education, naging sentro ng pagpupulong ng EDCOM to ngayong araw ang mabilisang pagresolba sa malaking kakulangan ng Registered Guidance Counselor sa bansa. Ayon sa EDCOM 2, mahigit kumulang 5,000 lamang ang lisensyadong guidance counselor sa buong Pilipinas para sa halos 28 milyong mag-aaral. Pinanawagan ng komisyon sa sa Professional Regulation Commission at Civil Service Commission ang pagpasanal sa mga panukalang luluwag sa qualification standards para makapag-hire ang DepEd ng School Guidance Associates. Mga psychology at behavioral science graduates na sa ilalim sa specialized training upang regular na makapagbigay ng mental health support at early intervention sa mga bata. At panghuli, muling giniit ng PBED ang kahalagahan ng Industry-Led Sector Skills Council. Ayon sa pahayag ng grupo, mahalagang formal ng isama ng CHED at TESDA ang mga leader ng industriya sa mismong pagbalangka sa curriculum standards at competency testing upang hindi na mapag-iwanan mga kabataang Pilipino sa mabilis na pagbabago ng merkado. Binigyang din ng PBED na sa pamamagitan ng direktang tulong ng pribadong sektor, mas mapapabilis ang trabaho para sa mga nagtapos ng senior high school TVL at college programs habang naiwasan ang tinatawag na underemployment. At yan po ang kabuuan ng mga balita sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, General.
0: Thank you very much, Florence. At ngayon, lipat ka agad tayo sa kilagyan po ni Jarvis para sa mga nagdagang balita tungkol sa transportasyon. Jarvis.
2: Maraming salamat po, General. Sa aking mga paunang balita, muna natin na magpagpatuloy ng ating balita sa sektor ng aviation. Inilabas ng Civil Aeronautics Board na para sa period na September 1 hanggang September 15, 2026, ang ipatutupad na airline fuel surcharge matrix ay formal nang itinaas sa level 13 mula level 12 noong huling kalahati ng Agosto. Ayon sa ilalim ng level 13, ang may papataw na fuel surcharge sa mga domestic passenger flights ay nagmaglalaro mula 423 pesos hanggang 1,237 pesos depende sa distansya. Para naman sa international flights na nagmumula sa Pilipinas, ang karagdagang singil ay magsisimula ng 1,396 hanggang 10,385 pesos. Ang forex conversion rate na gagamitin ay $1 to 61 pesos and 39 centavos. Muling pinaaalala ng Civil Aeronautics Board na ang fuel surcharge ay isang optional at temporary cost recovery mechanism habang nananatiling mataas ang presyo ng aviation jet fuel sa pandaigdigang merkado. Inanunsyo din ng Philippine Airlines sa formal nilang palalawakin ang kanilang Manila to Melbourne, Australia service patungong daily flights from 7 to 7 times weekly simula ngayong darating na November 2026. Ito ay upang matugunan ang napataas na demand ng mga Filipino-Australians, estudyante at mga turista sa pagitan ng Pilipinas at Victoria State. At mga kapatid, dyan po muna ang ating paunang balita sa sektor ng aviation. Ako po ay magbabalik mamaya sa balita naman sa sektor ng transportation. Back to you po, General.
0: At ngayon, punta ho tayo kay Dr. Divine sa mga karagdagan pang mga balita. Go ahead, ma'am.
1: Pag-asang habagat pa rin ang malaking weather factor. Ngayong Setyembre 1, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng bansa. Ang presensya ni Pilandok ay nakatutulong sa pagpapatindi ng southwest monsoon dahil dito maaring magkaroon ng mga yugto ng malalakas na ulan sa western sections ng Luzon at iba pang lugar na maapektuhan ng habagat. Para sa mga residente sa mga lugar na mabababa at madaling bahain, mahalagang regular na bantayan ang rainfall advisories. Sa mga bumibiyahe, maglaan ng dagdag na oras at iwasang dumaan sa baha na hindi alamang lalim. Ang kaligtasan ay dapat laging unang isinasaalang-alang. Disaster preparedness mas kailangan sa panahon ng habagat. Sa patuloy na pag-ulan, muling ipinapaalala ang mga otoridad ang kahalagahan ng early preparation bago pa magkaroon ng emergency. Dapat alam ng bawat pamilya kung saan ang pinakamalapit na evacuation center at kung paano makikipag-ugnayan sa barangay kapag may emergency. Mahalaga rin ilagay sa waterproof container ang birth certificates, identification cards, medical records at iba pang mahalagang dokumento. At higit sa lahat, huwag hintayin maging huli ang lahat. Kapag naglabas ng evacuation order ang mga otoridad, makinig, lumikas at unahin ang buhay kaysa ari-arian. Ito po yung ilan po nating mga nahahabog pa o nakuha pong mga papag-uulat at meron pa po tayong mga karagdagan na akin pong bibigyang daan din po. Patuloy po na binabantayan ng mga economic analyst ang performance ng Philippine economy matapos lumago lamang ng 2.3% year-on-year ngayong 2026. At ito po ay patuloy na kailangan ang investment na sa infrastructure development at productivity improvements upang mapalakas ang economic growth sa mga susunod na quarter. Ang habagat pa rin po ang pinakamalaking weather outlook sa ngayon na talaga pong puspusang binabantayan. Isagawa po ang lahat ng kaukulang pag-iingat at makipag-ugnayan po sa ating mga otoridad para po sa mga pangkagipitang sitwasyon sa inyong mga lokalidad. At ito po naman, mayroon po tayong karagdagan. Project NOAA palalakasin sa 1 bilyong piso. Inatasan ni Pangulong Marcos ang pagpapalabas na 1 bilyong piso para palakasin ang Project NOAA at ang kakayahan ng bansa sa disaster preparedness at flood forecasting. Mahalaga ang mass advance na flood forecasting dahil nagbibigay ito ng mas maraming oras sa mga komunidad para maghanda at lumikas kung kinakailangan. Kasama sa mas malawak na disaster preparedness ang paggamit ng science, technology data at early warning systems. Sa harap ng mas madalas na matitinding weather events, mahalaga ang investment sa teknolohiya upang mas maraming buhay at ari-arihan ang mga mapangalagaan. Fake news at violent content patuloy na tinututukan. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa social media platforms tungkol sa pag-aalis ng fake news at violent content online. Isa itong mahalagang usapin lalo na sa panahon ng emergency at mabilis na pagkalat ng impormasyon. Mahalaga ang responsible use ng social media dahil maaaring makaapekto sa public safety ang maling impormasyon, lalo na tungkol sa bagyo, evacuation at iba pang emergencies. Pinapayuhan ng users na suriin muna ang source at petsa ng isang post bago ito i-share. Tandaan, verify muna bago mag-share. Mas mabuting malate ng kaunti sa balita kaysa makapagkalat ng maling impormasyon. Nakita ko na po ang sasalo sa akin pagkatapos ng aking mga LC Captain Jarvis. Back to you, sir.
7: Very much, ma'am. Wala pa si Doris pa. Lawrence, meron ka pang dagdag na balita dyan? Or kanina, Lawrence, saka ito?
8: Yes, sir.
7: So, ikaw na ngayon? Si Jarvis na mula. Jarvis, go!
8: Yes, sir. At ngayon naman, mga kapatid, magtungo tayo sa sektor ng automotive and transportation dito sa Pilipinas. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines or CAMPI, at Truck Manufacturers Association, the TMA, at ng Electric Vehicle Association of the Philippines or EVAP, bagamat bumaba ng 10.2% ang pangkalahatang benta ng tradisyonal na sasakyan sa bansa, ang benta ng electric vehicles ay lumobo sa pambihirang 136.4% sa unang pitong buwan ng 2026. Ang mga numerong ito ay isa sa mga parte nito ay ang pagbenta ng mga purong kuryenteng sasakyan or battery electric vehicles ay nag-quadruple ng up to 303% surge na umabot ng 10,476 units. Para naman sa ating mga plug-in hybrids na kapag

0: Dahil dito, formal nang nanawagan ang EVAP sa Senado sa pangunguna ni Senate President Sherwin Gatchalian na pabilisin ang pagtatayo ng mga charging plazas sa labas ng Metro Manila at sa mga provincial highways. Sa ibang kabilang banda naman mga kapatid, epektibo ngayong araw, September 1, formal nang sinimulan ng Land Transportation Office Region 7 sa Central Visayas ang mahigpit na strict enforcement ng mga alituntunin sa paggamit ng motor vehicle plates. Ayon sa LTO 7 Regional Leadership, huhulihin at pagmumultahin ang lahat ng motoristang gumagamit ng mga pekeng plaka na pumapalsipika sa opisyal na disenyo ng gobyerno, ang mga temporary plates na walang kaukulang authorization permit o hindi sumusunod sa tamang sukat, font at MV file number format, at pinaalalahanan din sa mga may-ari na sasakyan na siguraduhin nakakabit ng maayos ang mga opisyal na issued replacement plates. Pinapayuhan ang lahat ng motoristang may binabiyahing sasakyan sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Sighihor na tiyaking compliant ang inyong mga plaka upang maiwasan ang huli at abala sa kalsada. At sa ibang balita, relief ulit para sa air travel sa East Africa matapos kumpirmahin ngayong araw na formal nang tinapos ng Kenya Aviation Workers Union or KAWU ang kanilang dalawang araw na strike na nagparalisa sa Jomo Kenyatta International Airport sa Nairobi. Ayon sa pahayag ni Transport Minister Davis Chirchir at KAWU Secretary General Moss Ndiema ngayong Martes, nagkasundo ang union, ang Kenya Civil Aviation Authority at ang airport authorities matapos lagdaan ng isang return to work agreement. Ang strike ng mga air traffic controllers at ground staff na nagdulot ng malawakang flight cancellations at pagka-stranded ng libo-libong pasahero ay formal nang naayos upang simulan ang collective bargaining agreement negotiations nang walang pagpapatawang disiplina sa mga manggagawa. Nagsimula na ngayong hapon ang normalisasyon ng mga flight schedules sa Nairobi Hub. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga balita sa sektor ng aviation at transportation. Back to you po, General.
1: Maraming salamat, Jarvis. At ngayon, ay marami po ang balita ang galing kay Florence Romasan. Simutin na natin yan. Florence! Wait, si Florence.
2: Ay, yes, Jen, nakompleayan po muna yung balita ko ngayong araw sa sektor ng edukasyon para meron pa akong karagdagang balita. Yun nga, Jen, no, karagdagan po pala sa balita sektor ng edukasyon, lang lugar sa Metro Asal Northern Luzon o sa Kalakhang Luzon ang nagsuspende ng kanilang mga klase at pasok dahil na nga po sa nangyaring pagbaha at mga landslide sa iba't ibang lugar sa Central Luzon, na kung saan naapektuhan nga dahil dito sa habagat at yung bagyong si Pilandok, na kung saan maraming mga paaralan ngayon ang lubog sa baha at hindi mapasukan ng mga estudyante, lalo na po dyan sa Pampanga at sa Olongapo, na kung saan ang gobyerno naman po ngayon at ang gagawa ng edukasyon, ini-encourage na yung mga estudyante ay meron namang tinatawag na aral, learning nila, na kung saan maaari silang mag-self-study doon, General.
1: Tama yan, oo. Kasi delikado yung mga bata. Ano, pagpigilin natin na sila'y pumasok pa sa paaralan, tapos baha, and then ang iba ay magbibiyahe pa at dadaan sa mga kalsada. Kaya nga, tayo po'y nanawagan po pala kay Secretary Bizon. Although nakita pa si Secretary Bizon ngayon, talagang trabaho talaga. Bilib ako dito sa ating Secretary po ng Department of Public Works and highways, kaya yung ating po mga district mga engineers, so baka pwede naman talaga magpusa na tayo na inspection po natin yung mga tulay na nasa area of operations natin para hindi na po nangyayari itong nangyayari po dyan sa Ninoy Aquino Bridge at saka yung Agana Bridge na dyan po sa Tarlac City magkasunod. At marami po ang mga tulay na alam ko ay buntik-buntik ka na rin, kaya itong mga tulay nito ay dapat

0: ma-inspection ho kasi tingnan natin kung kumusta ang kanilang foundation, mayroon na bang damage siya, yung structural na condition yan, yung may scouring ba, or kakulangan sa maintenance, dapat ito ay nakikita ito eh. And dapat yan ay mayroong sinasubmit. Kaya for example, itong sa Aquino Bridge nito, yung Agana Bridge nito, kaya ba ito i-inspect soon? Diba, no? So dapat mayroong ganyang listahan ng ating sinigawang mga regular inspection para napuprasahan po ang ating mga district engineers na gawin po nila ang kanilang mga trabaho. At hindi ho nalalagay sa alaganin ho ang buhay ng ating mga kababayan. Kasi karamihan po sa mga kasada natin ay matatanda na yan. Ano? Kaya lang, marami po tayong mga district engineers na natutulog po talaga. Walang pakialam. Basta nabiging reactive. Dapat proactive tayo. Titingnan natin yan. Pag mayroong alam natin na malakas na ulan, tinitingnan dapat yan. Ngayon, may mga nangyari na, for that matter, lahat po ng mga district engineers sa buong Pilipinas, dapat pagkandak na po ng inspeksyon. Di ba, ma'am? Di ba eh?
1: Opo, General. Dapat talaga attitude.
0: Pwede malakas-lakas po yung boses po ninyo. Ilapit-lapit niyo para mahinaw yung boses ninyo.
1: Mahinaw ho ba, General? Okay na po?
0: Yan. Okay na ho. Okay na ho. Baka pwede ilapit niyo yung mouthpiece, ma'am. Pwede hawakan po yung mic, di ba, no? Ano niyo?
1: Opo.
0: Yung, dapat General. Yung headphone, okay. Di ba, no? Ilapit sa mic. Tingnan niyo, ma'am, kung ano. Pwede
1: okay ilapit. Na po. Malakas na ho, General. Okay na.
0: Mahina pa rin eh. Mahina ko ma'am.
1: Biglang humina. Napapansin ko kanina, General, humina din yung boses.
0: Yun. Okay na po.
1: Opo, opo. Ang ano ko dito, General, dapat talaga sa ating mga naglilingkod sa pamahalaan ay gayahin yung ginagawa ng mga volunteer ng Climate Change Task Force. Puro po walang sweldo yan, pero kumikilos, nagpapakahirap, nagpapagod, gumagasta para makatulong lamang at malutas yung problema ng ating kalikasan na ngayon po eh. Talaga namang umaani na po ng takot-takot ng problema sa maraming lugar dahil nga po sa mga nangyaring kapabayaan sa kalikasan. Sana po yung halimbawa inibigay ng mga bumubuo ng Climate Change Task Force sa pauna po ng Climate Change Commission ni Commissioner Albert de la Cruz.
0: Kasi tignan mong nangyari po dyan sa party na yung Agana Bridge, di ba? Mayroon nakulog na sasakyan. Di ba yun eh? Yung apat nawawala. Yung isa lang ang naka-retrieve. Ibig sabihin na nadala sa ospital. Di ba? Pero yung apat ay hanggang ngayon, alam ko ay missing pa rin. So, Dr. Divine, mayroon po ba kayong mga karagdagang balita dyan? Ma'am, baka pwede paki... Di ba ang ginagamit nyo ngayon ay yung headphone? Di ba yung sa tabi niya, ma'am, mayroon niya na mic. Yung sa hawakan niya, tapos ilapit nila ma'am sa ano, sa mouthpiece dyan, pwede hawakan niya. Yan, yan, yan.
1: Ito po, General. Okay. Okay na po, malakas na po.
0: Malakas na, ma'am. Ganda niya.
1: Okay. Sige po, General.
0: Okay po. Ilalay na ng mouthy, ma'am. Ilalay po ng mouthy para yan, yan.
1: Ay, okay. Okay na po, General. Sige, para maging maliwanag po yung ating pa mga darating na talakayan. Ang aking po ulit ngayon ay tungkol sa pension system ng uniform personnel patuloy po na pinag-aaralan. Patuloy ang inter-agency study ng pamahalaan tungkol sa pension system ng mga uniform personnel. Layon ng pag-aaral na magkaroon ng mga sustainable na sistema habang pinoprotektahan ang mga benepisyo ng mga kwalifikadong personnel. Mahalagang pag-aralan ang pension system dahil may malaking epekto ito sa long-term government spending at sa retirement security ng mga uniform personnel. Kabilang sa pinag-aaralan, ang sustainability ng sistema at kung mapapanatili ang mga benepisyo ng hindi nagiging sobrang bigat sa national budget. Inaasang mapapatuloy ang konsultasyon at pagsusuri bago magkaroon na anumang pinal na pagbabago sa sistema. Ito po yung isang ulat na aking muling bibigyang diin dahil po doon sa mga naapektuhan ng mga problema sa pananalapi na pininsala po ng ating sunod-sunod na mga malalakas na pag-ulan, baha, hatid po ng habagat at mga... S nag-aang ng 4.4 bilyong piso para sa emergency loans. naglaan ang GSIS ng 4.4 bilyong piso para sa emergency loans para sa mga sektor sa siyam na lugar na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Malaking tulong ito sa government employees na nangangailangan ng dagdag na pondo para sa repair ng bahay, pagkain, medical expenses at iba pang pangangailangan matapos ang kalamidad. Ang emergency loan ay bahagi ng social protection support para sa mga miyembrong direktang naapektuhan ng disaster. Pinapayuhan ang mga kwalipikadong miyembro na alamin ang official requirements at application procedures ng government service system bago mag-apply. 33,810 residente sa Benguet makakatanggap ng RICE aid. Humigit kumulang sa 33,810 indigent at vulnerable residents na Benguet ang nakatakdang makatanggap ng RICE assistance sa ilalim ng bagong Pilipinas RICE Assistance Program. Mahalaga ang ganitong tulong, lalo na sa mga pamilyang limitado ang kita at malaking bahagi ng kanilang budget ay napupunta sa pagkain. Bukod sa immediate assistance, mahalaga rin patuloy na suportahan ang mga magsasaka upang mapanatili ang sapat na domestic food production. Layunin ng mga food assistance program na makatulong sa vulnerable families habang patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang mas malawak na food security concern. Samantala po, centralized coffee processing hub itatayo na sa Benguet. Ito po yung update. Isang centralized coffee processing hub ang itatayo sa Benguet sa ilalim ng Vista Project ng Department of Agrarian Reform. Layunin nitong mapalakas ang coffee production at processing ng mga local farmers. Mahalaga ang processing facility dahil maaring mapataas nito ang kalidad at value ng locally manufactured coffee bago ito makarating sa mga pamilihan. Kapag mas mahusay ang post-harvest processing, maaring magkaroon ng mas magandang presyo at dagdag na kita ang mga magsasaka. Inaasahang makatutulong din ito sa pagbuo ng local coffee industry at lika ng karagdagang livelihood opportunities sa komunidad. Meron pa po akong dalawang ulat. Pwede po ituloy-tuloy ko na, General. Nakandesero pa kayo. Pilipinas nananawagan ng pagkakaisa sa ASEAN Defense Meeting. Nananawagan ang Pilipinas ng openness, flexibility at collective responsibility sa ASEAN at partner countries habang nagpupulong ang senior defense officials sa ASEAN Defense Senior Officials Meeting Plus o ADSOM Plus. Mahalaga ang naturang pagpupulong dahil pinag-aaralan dito ang regional security at mga hamong maaaring makaapekto sa kapayapaan at stability ng Southeast Asia. Patuloy na sinusulong ng Pilipinas ang rules-based approach at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Para sa Pilipinas, mahalaga ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon upang mabawasan ang posibilidad ng misunderstanding at mapanatili ang regional peace. Sa panghuli po, Leptospirosis Hospital Network, lalong pinalalakas ngayon. Nag-mobilize ang pamahalaan ng hospital network at coordinated referral system dahil sa pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis, lalo na matapos ang pagbaha. Sa Ilocos Region lamang, naiulat ng DOH ang 83 leptospirosis cases at 6 na pagkamatay dahilan upang paigtingin ang health response. Ang leptospirosis ay maaaring makuha kapag ang sugat o balat ay nalantad sa tubig o putik na kontaminado ng ihi at infected animals, kaya mahalagang mag-ingat pagkatapos ng baha. Paalala sa publiko, iwasang lumusong sa baha kung maaari, kung na kailangan lumusong, gumamit ng protective footwear, bota at agad na maghugas at maglinis pagkatapos at kay makaahon na. Ito po ang kabuuan ng aking mga nakalap na mga pag-uulat, General. Dr. Divine Reyes, mo back to you, General.
0: Maraming salamat, ma'am. Inabot na po tayo ng oras para magpaalam. Kaya si Jarvis ang una kong ganyan ng parting statement dito kasi marami itong mga babatiin na kasama na dyan sa Liliga.
2: Yes, sir. Mga kapatid, ma'am, salamat sa pakikinig sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Gusto ko na rin panambatiin sila Board of Trustees ng National Aviation of the National Aviation Academy of the Philippines na sila Dr. Michelle Aguilar Ong, Senator Joel Villanueva, Representative Jude A. Asidre, Secretary Arsenio Balisacan, Lieutenant General Raul Del Rosario AFP retired, Lieutenant General Arthur Cordura, Philippine Air Force. Asek Agnes Espinas Tolentino. Captain Benzar Brian Balagtas. Colonel Maria Consuelo Castillo, GSC, Philippine Air Force. Major General Ramon A. Ragasa, AFP, retired. Brigadier General Isidoro Macaranas, AFP, retired. Captain Joel Cabrera, si ASEC Professor Ramsey S. Ferrer, and si Val Casper Lubiano. At syempre, hindi nagkakamali si Jendel. Babatiin ko na rin ang aking paborito accountant si Miss Ida Andelis ng Iriga City, Camarines Sur. At sa ngalan po nating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing, clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
0: Good, thank you. At si Ma'am Divine?
3: Yes po, General. Thank you very much po sa lahat ng masusugid at hindi nagsasawang makinig dito po sa Up Up Pilipinas. Sa ngalan po ng aking lahat ng mga kasamahan, ito po si Dr. Divine Reyes. Mula po sa aking remote broadcast dito po sa lalubigan ng Bataan, partikular sa bayan ng Mariveles. Back to you, General.
0: At si Florence Lumasan.
4: And po, binabati ko po ang aming President sa National Aviation Academy of the Philippines, si Professor Marvin M. De La Cruz, ang aming Vice President for Admin, Finance and Planning, si Dr. Maria Cesar De La Cruz, at ang aming Vice President for Academic Affairs na si Engineer Diego Zayus Atueste, at ang mga kasama naming mga guro, empleyado at estudyante sa National Aviation Academy of the Philippines. Hanggang sa muli nating lipad sa parehong oras bukas, ako po inyong kami po inyong nakasama sa ipapawid ng impormasyon. At hanggang bukas, mag-ingat po tayong lahat and God bless Pilipinas.
0: Thank you very much sa ating mga kasamahan, kay Tony Sambasan, Dr. Divine Reyes, at saka kay Captain Jarvis Ong. Mga kaibigan, ako po si Retired Brigadier General Del Samudio. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan po sa 99.9 DWGV-FM. And then po si Kiko Barako. At kay Errol Clark, then po 792 Pillars, DWGV-AM sa Pampanga, at DWGV-AM, our post is ready. Maraming salamat po sa inyong pag-bye-bye. Kamusta po ang aking mga kasamahan po sa BCBG, then po sa Batangas.
5: GV99.9.

And you just listen to Santa Doesn't Know You Like I Do by Sabrina Carpenter. Mga ka-vibes, talaga namang ramdam na po natin ang feels ng Pasko. Or medyo maaga pa lang mga ka-vibes. Oo, parang September 1 pa lang mga ka-vibes na. Yes, mga ka-vibes, you heard it right. Araw po natin ngayon, September 1, 2026. Finally, pumasok na po tayo sa Bear Month. Malapit na po natin maramdaman muli ang pagbibigay ng regalo, ang pagnanoche buena, ang makasama at makakapiling natin ang mga mahal natin sa buhay dahil malapit na po ang Christmas season. Advance Merry Christmas mga ka-vibes, pero kung dito ka sa Pilipinas kasi, di ba, we have the longest celebration ng Christmas up ng September pa lamang sila celebrate na natin ang Christmas season. And hindi naman tayo sa tumatanggi, pero mga ka-vibes, no? Napakasaya nga din naman mga ka-vibes na September pa lang, di ba? Going into November, October, December. Oh, yan ang mga bear months. Diba? Isaramdam na ramdam natin ang Christmas season at nandun yung Christmas feel and essence of Christmas sa atin all throughout those four months. At yung nga mong oras mga ka-vibes, 6:12 in the evening ay makakasama niya si DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman huwag niyo ililipat ang inyong mga channel ng inyong mga radyo. Dahil isang araw na naman or isang gabi na naman ang punong-puno ng kwentuhan, ng tugtugan at ng kasiyahan at walang humpay na good vibes ang hatid ni DJ Robbie para sa inyong lahat. And syempre dahil malapit na nga po ang Christmas season, let's talk about Christmas season. Dahil September 1 naman ngayon, oh, let's talk about Christmas season. Ano nga ba ang inyong pinaka-inaabangan kapag darating ang Kapaskuhan? Welcome in si DJ Robbie po. Ang inaabangan ko talaga is yung mga pailaw. Pailaw talaga, gala na naman, no? Meron yun yung mga ka-vibes na yung mga pailaw ng mga bayan-bayan. Tapos nakikita mo doon yung mga families na doon nag-picture-picture, doon nagsasama-sama, doon nag-food trip. And yun nga din mga ka-vibes na ang pinakagusto kong kaya lagi ako pumupunta sa mga bayan-bayan. At nakikisali. Pili kasali. At pumupunta sa bayan-bayan at pinupuntahan ang kanilang mga pailaw. Kasi usually nandun yung mga street foods na talaga namang paborito nating lahat. Yung mga night markets dyan tuwing Christmas season, talaga namang doon sila nagbo-boom. At eto pa mga ka-vibe, since may yung bayan-bayan natin, may iba't iba rin po silang pinagmamalaki na mga pagkain sa kanilang lugar. So yun din ang inaabangan ni DJ Robbie, no? Ang makakain lang talaga. Pero ang sarap din naman talaga mga ka-vibes sa mga Christmas food and Christmas delicacies here in the Philippines. Especially puto bongbong. I really love puto bongbong kasi nga unang-una, mukha siyang ube. I don't know kung may ube yon. So purple naman siya. So feeling ko may ube siya. So yun, I love puto bongbong. So, di ba? Wala naman. Oh, naman. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga gustong sabihin, gusto nyong i-share kay DJ Robbie ang inyong mga song requests, ang inyong mga babate, ay pwedeng-pwede yan. Sa ano pong hotline number, it's 0926-079-8708 or sa ano pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. And mga ka-vibes, maaari din po kayong mag-iwan ng inyong mga messages sa ating pong online live streaming, which is gv999.live. At doon nyo pong mapapakinggan ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. Kaya naman na bang hindi tayo mga ka-vibes, mag-tune in na. Anyways, ladies and gentlemen, simulan po natin ang playlist natin for tonight sa awiting Kiss Me More by Doja Cat and SZA. Muli, ako po si DJ Robbie, all here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

nila na hindi ganon ang kanilang perception sa pag-ibig. And actually mga ka-vibes, kapag nagsistay lang yung isang tao dahil binagbibigay ka ng mga pangangailangan at mga bagay na kagustuhan niya, hindi po yan pagmamahal at all. Ito naman mula sa ating ka-vibes na si 3645. Kapag ginawa mo paraan ng pera o regalo para mabayaran ang guilt mo. Maraming salamat 3645 sa iyong message. And actually mga ka-vibes, no, halimbawa na lamang yung pagbibigay to give back dahil naging guilty ka lamang sa taong iyon. Halimbawa na lamang po yung utang na loob. Diba? Dito sa Pilipinas, sobrang common ng utang na loob. Especially sa isa pong pamilya. Yung utang na loob na yung nanay at tatay, pinag-aral, pinalaki ka ng isang... pinag-aral mo ang iyong anak. Pero in reality naman talaga, responsibilidad po ng mga magulang natin na tayo ay pag-aralin, bigyan ng bagay na magpapabuhay sa atin. Nabuhayin po tayo at maging isang mabuting ma-nurture para maging isang mabuting mamamayang Pilipino. Pero si DJ Robbie din po kasi naniniwala din po ako, huwag naman sana tayong mabash. Trabaho naman po talaga nila yun. Hindi naman po natin hiniling na tayo ay buhayin at tayo iluwal dito sa mundong ibabaw. Pero kung kinakailangan din naman mga ka-vibes, bilang isang mabuting tao naman talaga tayo, bilang may utang na loob na tayo, sige, give na natin, may utang na loob tayo sa mga magulang natin. We are willing naman na magbigay sa kanila, mag-give back sa kanila. Pero wag naman sana pong lubos-lubos ang pagbibigay po natin sa ating mga magulang. Wag naman po sana na maging sandala na lamang po tayo ng buong pamilya. Sabi ko nga po kanina, mas gumagaan ang problema kapag marami ang nagbubuhat nito, ka-vibes. Kung marami kayo sa isang pamilya na tumutulong para mabuo ito, diba? Kung kaya naman ng lahat ng miyembro ng pamilya na magtrabaho, na kumayod para sa kanilang buhay, sa kanabukasan at para sa pamilya, diba? Why not gawin po natin yon, ka-vibes? Huwag po tayong umasa sa isang tao lamang. Do, meron naman siyang kakayanan para buhayin ang buong pamilya. Pero paano naman ang kanyang sarili? Kaya naman it's also, ka-vibes, kaya ako naging topic din ito para magkaroon din tayo ng awareness sa ating mga sarili. Na kailangan din po natin na i-reward ang sarili natin. Huwag naman po natin ibinibigay ang lahat sa mga mahal natin sa buhay. Because giving that much, di ba, yung lahat ng napagpaguran mo, lahat ng pagod and stress na naranas mo para lang makaipon at makapag-provide ng pera sa pamilya mo, lahat yan is ibibigay mo sa kanila. Well, ano pang matitira sa'yo? Ano pa ang i-reward mo sa sarili mo? I always believe din, mga ka-vibes, no, na kailangan din natin i-reward ang sarili natin, pero once in a blue moon lamang, kapag may nagawa naman talaga tayong achievement at kapag feeling natin na deserve naman talaga natin ang achievement. Pero kung paano nga, paano mo i-reward ang sarili mo kung lahat ay ibinibigay mo sa ibang tao? Yes, mga ka-vibes, ano ba pinag-uusapan for tonight? Kailan nga ba naging mali ang pagiging mapagbigay? Muli, para sa inyong mga kasagutan, ang ano pong hotline number ay 0926-079-8708. Or sa ano pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Bing, bing, bing! Ang bigyan nga po natin ang daan nito ang ating ka-vibes si Bro Wild. Sabi niya, Bourbons ng month of September 2026. Maraming salamat, Bro Wild, sa iyong mensahe dito sa ating online live streaming platform. Anyways, mga ka-vibes, magbalik, tugtugan na po muna tayo. At sa akin pong pagbabalik, ay i-reveal ko na isang kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Kaya naman manatili naman kayo nakatutok, mga ka-vibes. Pero bago yun, ito muna ang Bini sa Awiting Karera. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: You are listening to DJ Robbie.
5: Mga ka-vibes, isa naman pong kwento ng buhay. Ang ating pong isisiwalat dito sa ating segment na Barkada Confessions. At para sa gabing ito, mga ka-vibes, ang atin pong babasahing istorya ay mula sa ating ka-vibes na si Aki. Pinamagatan niya ang kanyang liham na lulong sa scatter ang aking ina. Kaya naman halina at pakinggan ang kanyang istorya ng buhay. Dear DJ Robbie, isang sima ng tatay ko, ngunit wala kaming naipon lulong sa sugal ang nanay ko. Madalas siyang nagtatago sa mga naniningil ng kanyang mga utang. Lalo na palagi siyang talo sa pagsusugal. Ngayon nadagdagan pa ito ng online scatter games at naging isa din sa kanyang bisyo. Kahit nasa bahay, gamit-gamit ang cellphone niya, nauubos pa rin ang perang pinaghihirapan ng tatay ko. Dahil dito, hindi na kami makabayad ng tuition fees at napilitan kaming mag-enroll sa public school. DJ, alam mo ba na pangarap kong magtuloy ng kursong medisina upang maging doktor balang araw? Ngunit tila pangarap na lamang iyon. May mga araw na wala kaming pagkain sa bahay. Wala rin magawa ang tatay ko kung hindi ang malungkot habang patuloy na nagiging magulo ang kanilang relasyon ni nanay. Kailan kaya mababago ang buhay ng nanay ko? Nagmamahal, Aki. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Aki. Para sa inyong mga suhestyon, para sa inyong mga advices at mga gustong sabihin sa kanya, maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number at 0926-079-8708. Or sa ating pong official Facebook page, it's GV99.9 FM. Ang masasabi ko lang naman sa iyo, Aki, masakit at mabigat ang sitwasyon ng inyong pamilya. Ang pagkakalulong ng nanay mo sa sugal ay hindi lamang problema sa pera, kung hindi isa ring uri ng pag-aadik na nangangailangan ng tulong at paggabay. May option ka naman. Maaari mong kausapin ang tatay mo. Napansamantalang ikaw muna ang humawak ng perang ipinapadala niya, upang masiguro na may napupuntahan ang pinaghirapan niya. Subukan mo ring hikayati ng iyong mga magulang na magpatingin o magparehab si nanay. Hindi ito madaling proseso, ngunit malaking hakbang ito para sa pagbabago. Hindi mo kontrolado ang desisyon ng nanay mo, Ngunit may magagawa kang upang protektahan ang kinabukasan mo at ng iyong mga kapatid. Ang pangarap mo maging doktor ay hindi kailangan tuluyang mabaon. Maaari kang magsimula sa public schools, maghanap ng scholarship, at unti-unting ipaglaban ang pangarap mo. Nagmamahal, DJ Robbie. Aki, at para sa lahat ng kagaya niya na nasa kaparehas na sitwasyon, sana muling mabuo ang inyong tahanan. This is Tahanan by Almani.

And I'm back, ladies and gentlemen. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 8:46 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes. And happy Tuesday evening to each and every one of us. Yes, especially to all of our ka-vibes sa papauwi na galing eskwelahan, trabaho, gala, shopping, o kung saan man kayo galing ka-vibes. Ingat po kayo. Ang haba nung ano no, ang lalim nung hinga. Ingat po kayo sa inyong daan pa uwi. Anyways, ladies and gentlemen, kanina nga po ay nabigay ko sa inyo ang istorya ng buhay ng aning ka-vibes na si Aki. And si Aki right now is mayroon siyang pinagdaraanan sa kanilang family because her mother daw, her ba or his, I don't know, hindi naman niya dinisclose ang kanyang pronoun. So yung nanay niya, itagalog na lang natin. Yung nanay niya is lulunga daw sa sugal. And medyo naawa din ako, no? Imagine na sila yung naiipit dahil yung tatay niya is nasa malayo nagtatrabaho tapos yung nanay niya pinangsusugal lamang. And right now, lubog na daw sa utang ang kanyang mother. And imagine, ikaw, kung ikaw yung may hawak ng pera, ikaw yung nagtatrabaho para sa pera na yon, pinili mong magpakalayo-layo with your family tapos ang gagawin lang ng iyong spouse o ng iyong wife ay spend ito sa gambling. Pero me personally, mga ka-vibes, talagang ever, hindi po talaga ako magta-try na mag-sugal. Talaga namang, I never know a person, parang wala akong kilalang person na naging successful ang buhay dahil po sa sugal. Marami ang dating motor, e-bike na lang ngayon. Ang sasakyan, pero e-bike na lang ngayon. Ang nagbaban, pero bisikleta na lang ngayon. Ganon ang mga buhay ng mga ka-vibes natin na nalulong sa sugal. Kaya naman po, wala po itong madudulot na maganda po talaga sa inyong mga ka-vibes. Ito ay mga bisyo na lang talaga na sisira, unti-unting sisira ng inyong mga buhay. Kaya naman mga ka-vibes, mag-isip-isip po kayo, lalong-lalo na kapag kayo ay merong mga pamilyang binubuhay na umaasa sa inyo, diba? Nakikita ng mga bata, ng inyong mga kabataan, ng inyong mga anak na kayo ay susugal na lamang. Diba? Anong buhay ang ibibigay po natin sa kanya ka-vibes? So, just a piece of advice. It's up to you kung ititake nyo or hindi. Pero habang maaga pa ka-vibes, habang wala pang nasisirang buhay, is itigil na po natin if ginagawa natin practice ang pagsusugal. Pasalasapin lang kayo niyan sa una. Bibigyan kayo ng panalo, bibigyan kayo niya ng panalo, ng pera. Pero at the end of the day, pagdating sa banda-banda riyan, is unti-unti na kayo niyang uubusin ka-vibes. Kaya naman, let's quit gambling, ladies and gentlemen. Anyways, oras na sa buong kabunuan ng Pilipinas. It's 8:49 in the evening. And it's time, mga ka-vibes, sa panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat po sa ating mga ka-vibes sa tumuto kanina pang alas 6. Up until now, 9 o'clock in the evening. Bukas bumali, tayo ay magsasama-sama pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. At dahil dyan mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang akin pong bye-bye song para sa inyong lahat. This is Heaven Knows by Orange and Lemons. Muli, my name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes. Good night, ka-vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuno na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
3: 30 anyos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi.
1: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
3: This is DJ Frank.
2: This is DJ Robby.
5: Ako po si DJ Robby.
1: 30 taon ng masayang kwentuhan.
3: Always reminding you that every gising is a blessing.
1: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
2: anyos. GV 99.9.
1: GV 99.9. Trentahin na!

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala

0: mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

0: kami.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito. I will

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: Trentahin na!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 30! 30!
1: 30 anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: mind.
1: 30
2: anyos na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 na tayo, mga ka-vibes.
4: 30 years na ang GV99.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes,
5: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

0: mga kabites, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuno na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
4: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Robbie.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Vibes,
6: GV 99.9.
5: This is GV 99.9.
4: GV 99.9. Trentahin na!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
5: Ay, namumuro na ako.
4: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V.
6: 30. 30 anos na? Uy, bingo!
5: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
7: Ay pagkakatindi.
8: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
9: This is DJ Frank.
10: This is DJ Chico Marako.
11: Ako po si DJ Robbie.
8: 30 taon ng masayang kwentuhan.
9: Always reminding you that every gising is a blessing.
8: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
5: 30 anyos na tayo.
11: Mga vibes, 30 anyos.
9: GV99.9.
12: This is GV99.9.
8: GV99.9. 30 na!

0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo pong inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin si DJ Joey Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 7:11 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Bio Jessic. At ako na tayo sa ating headlines balita. Tropical Storm Pilandok nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Habagat patuloy na nagkakaapekto sa Batangas. Pinakamaraming barko ng China sa West Philippine Sea na itala ng AFP noong Agosto. At ICC prosecution nagsumite na ng witness at ebidensya sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Haze sa Metro Manila nagdulot ng very unhealthy air quality at publiko pinag-iingat. Balsihan ng lubang isa sa ilalim sa research para marereserba ang kultural na pamana. At halos 2,300 na lingkod bayan nakiisa sa Color Fun Run para sa Civil Service Month. At umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Tropical Storm Pilandok na sa labas na ng PAR. Habagat patuloy na nagkakaapekto sa Batangas. Ang detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Pilandok na may international name na Crovan. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong humigit kumulang 1,200 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Tumikilos ito pahilagang silangan. Samantala, dito sa lalawigan ng Batangas, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorms. Katamtaman hanggang paminsan-minsang malalakas na hangin mula sa Timog Kanluran, habang magiging katamtaman hanggang paminsan-minsang maalo naman ang lagay ng karagatan. Patuloy na pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga susunod na update ng PAGASA. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At pinakamaraming barko ng China sa West Philippine Sea na itala nitong Agosto. Para sa detalye ng balita, naitala ng Armed Forces of the Philippines ang pinakamataas na bilang ng mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea nitong buwan ng Agosto. Batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard, umabot sa 56 na barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ang na-monitor sa iba't ibang bahagi ng karagatan. Pinakamarami ang naitala sa Baho de Masinloc na may 23 na barko kasunod ng 18 sa Ayungin Shoal at 9 naman sa Escoda Shoal. Ayon sa AFP, inilabas nila ang buwan ng monitoring upang ipaalam sa publiko na nagpapatuloy ang illegal na presensya ng mga sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, ICC prosecution nagsumite na ng witness at ebidensya sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Nagsumite na ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ng listahan ng mga testigo at ebidensya kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihain ang tatlong pahinang dokumento sa Trial Chamber 3 ng ICC at nananatiling confidential dahil naglalaman ito ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Si Duterte ay nahaharap sa tatlong counts ng Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga noong kanyang pananungkulan. Batay sa record ng gobyerno, nasa mahigit 6,000 ang nasawi, habang mas mataas naman ang bilang ng iniulat ng mga human rights group. Inaasahang magsisimula ang paglilitis sa dating Pangulo sa darating na Nobyembre. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Sa pagpatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, haze. Sa Metro Manila, nagdulot ng very unhealthy air quality at publiko pinag-iingat. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Nagbabala ang mga otoridad sa publiko dahil sa pampanganib na kalidad ng hangin na nararanasan sa Metro Manila kasunod ng haze na iniugnay sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Batay sa monitoring ng DENREMB, nitong Martes ng gabi umabot na sa 229 ang air quality index sa may Don Bosco Paranaque, 215 sa may Las Piñas at 202 sa Quezon City. Mga antas na itunuturing na acutely unhealthy. Nakapagtala rin ng very unhealthy na air quality sa ilang monitoring areas sa Metro Manila. Ayon sa DENREMB, posibleng itinulak ng habagat patungong Pilipinas ang usok mula sa mga sunog sa Indonesia. Maaari pang magpatuloy ang haze hanggang September 3 habang aktibo ang wildfire. Pinayuhan naman ng otoridad ang mga publiko, lalo na ang mga bata, matatanda, buntis at may mga sakit sa puso o baga na limitahan muna ang aktibidad sa labas, magsuot ng face mask kung kinakailangan at mananatiling updated sa mga abiso ukol sa kalidad ng hangin. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At dago na tayo dito sa balitang Southern Luzon. Balsehan sa Lubang, isa sa ilalim sa research para mapareserba ang kultural na pamana. Ang detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, sinasagawa na ngayon ang lokal na pamahalaan ng Lubang, Occidental Mindoro, ang isang research at documentation project para mapreserba ang kasaysayan at tradisyon ng Balsehan ng Lubang na bahagi ng pagdiriwang ng Yohan Festival. Pinangungunahan ito ng Lubang Municipal Tourism Office at Municipal Tourism Culture and the Arts Council na nangangalap ng mga lumang litrato, video, audio recording, kasuotan, instrumentong pangmusika, festival programs at iba pang materyales na may kaugnayan sa Balsehan. Kabilang din sa kanilang kinokolekta ang mga kwento at alaala ng mga dating mananayaw, musikero, choreographer, cultural practitioners at mga nakatatanda na nakasaksi ng tradisyon. Nagsagawa na rin ng panayam at fieldwork sa Barangay Maliig noong Agosto 31 upang matukoy at maidokumento ang pinagmulan at pagbabago ng Balsehan sa pagdipas ng panahon. Hinikayat ng lokal na pamahalaan ng mga residente, lalo na ang mga senior citizen at dating performers na ibahagi ang kanilang mga kwento at lumang materyales upang makatulong sa pagpreserba ng Balsehan para sa mga susunod na henerasyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At Victoria Sablayan Bypass Road, isinusulong sa kabila ng environmental concerns. Ang iba pang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Isinusulong ang pagpapatuloy ng Victoria Sablayan Bypass Road Project sa Occidental Mindoro habang tinutugunan ang mga usaping pangkalikasan na naging dahilan ng pagkaantala nito. Nakipagpulong si Occidental Mindoro Representative Lodi Tariela sa mga opisyal ng DPWH at DEN Army Maropa para talakayin ang mga nakabimbing issue sa proyekto. Kabila sa pangunahing concern ang posibleng epekto ng konstruksyon sa Tamaraw, isang critically endangered na hayop na endemic sa Mindoro. Ayon kay Tariela, mahalaga ang proyekto para sa pag-unlad na lalawigan pero dapat itong maisagawa nang hindi nasasakripisyo ang kalikasan. Tinalakay rin sa pulong ang iba pang proyektong nangangailangan ng Environmental Compliance Certificate kabilang ang mga coastal road, irrigation project, footbridges at bridges sa iba't ibang bahagi ng Occidental Mindoro. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At mamburaw LGU na bahagi ng face mask sa mga paaralan dahil sa haze. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Namahagi ng face mask ang lokal na pamahalaan ng Mampuraw, Occidental, Mindoro sa mga paaralan bilang pag-iingat sa haze na namataan sa ilang bahagi ng lalawigan. Ayon kay Mampuraw Mayor Glicerio Almero III, ipipahagi ng mga kawanin ng munisipyo ang mga face masks sa mga school heads na siyang tutukoy kung sino-sino ang prioridad na mabigyan, partikular ang mga may kondisyon sa baga at puso. Pinapayuhan din ng publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas at iwasang magtagal sa mga lugar na makapal ang haze o usok. Pinaniniwalaang nagmula ang forest at land fires sa Indonesia ang haze na dala ng hangin patungo sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Partikular na pinapayuhang mag-iingat ang mga bata, matatanda at mga may dati ng kondisyon sa baga o puso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At 22 years old na rider, patay matapos bumangga sa nakaparadang jeepney sa Gumaca, Quezon. Ang iba pang detalye ng balita. Patay ang isang 22 years old na motorcycle rider matapos bumangga sa isang nakaparadang jeep sa Gumaca, Quezon nitong Lunes. Ayon sa Quezon Police, binabagtas ng rider ang Maharlika Highway sa barangay Bamban dakong alas 4 ng hapon na mawalan umano ito ng kontrol habang nag-o-overtake sa isang sasakyan. Napunta sa gilid ng kalsada ang motorsiklo na tuluyang bumangga sa isang jeepney na walang sakay at nakaparada lamang. Agad na isinugod ng mga rescuer ang biktima sa ospital sa bayan ngunit binawian ito ng buhay habang ginagamot. Hindi naman tinuloy sa police report kung may nakalagay na early warning device ang nakaparadang jeepney at kung nakasuot ng protective helmet ang rider nang mangyari ang insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At police, patay matapos bakbakan ang suspect sa pang-hold up sa Balayan, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, patay nga ang isang pulis matapos pagbabarilin umano sa ulo ng suspect sa robbery operation sa barangay Sampaga, Balayan, Batangas. Nagsasagawa ng follow-up operation ang mga tauhan ng Santa Teresita Municipal Police Station para tugisin ang suspect ng pagbabarilin umano nito ang mga humahabol na pulis. Tinamaan sa ulo ang isang police officer at agad na isinugod sa pagamutan ngunit idineklarang patay dahil sa tinamong tama ng bala. Nakatakas naman ang suspect sakay ng motorsiklo ngunit kalaunan ay naharang sa isang checkpoint. Nagkaroon muli ng palitan ng putok sa pagitan ng suspect at mga pulis kung saan tinamaan ang suspect at kalaunan ay binawian din ng buhay. Narecover sa lugar ang isang kalibre 38 baril at ang motorsiklong sinasabing ginamit ng suspect sa pagtakas. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At mga residente sa Rodriguez Rizal na nanawagan ng agarang paglilinis matapos ang baha. Para sa detalye ng balita, nananawagan ng agarang tulong ang mga residente ng Kasiglahan Village sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal matapos mapuno ng basura at makapal na putik ang kanilang komunidad kasunod ng pagbaha. Kabilang sa matinding naapektuhan ang village na ito kung saan lubhang kumipot ang mga daan dahil sa naipong basura at putik. Ayon sa residente na si Rosenda, mas kailangan nila ngayon ang agarang paglilinis ng mga daanan kaysa sa relief goods o ayuda. Nangangamba rin ang mga magulang dahil sa nalalapit na pasukan, lalo na sa kaligtasan ng mga estudyante at manggagawang kailangan dumaan sa maputik at mabasurang kalsada. Umaasa ang mga residente sa mabilis na aksyon ng lokal na pamahalaan ng Rodriguez at iba pang kinakaukulang ahensya upang malinis ang kanilang komunidad at maibalik sa ligtas na daanan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. Top most wanted sa Occidental Mindoro, arestado sa Lipa City. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Arestado ng mga tauhan ng San Jose Municipal Police Station ang isang lalaking kabilang sa top most wanted persons sa lalawigan matapos ang manhunt operation sa barangay Antipolo del Norte, Lipa City noong Agosto 30. isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 ng Lipa City, Batangas. Nahaharap ang suspect sa kasong sexual assault at dalawang bilang ng paglabag sa child abuse law. Ayon sa San Jose Municipal Police Station, ipinalam sa suspect ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Miranda Doctrine at anti-torture law matapos siyang maaresto. Dinala muna ang akusado sa pinakamalapit na health facility para sa medical examination bago isinailalim sa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang legal na proseso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Imus Retarding Basin, opisyal nang itinurn over para sa pag-iwas sa baha. Ang iba pang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Opisyal nang isinagawa ang turnover ng Imus Retarding Basin sa Barangay Anabu, 1G Imus City sa pangunguna ni DPWH Secretary Vince Tizon. Bahagi ito ng flood control project ng DPWH at JICA na layuning magsilbing imbaka ng tubig ulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha sa komunidad na malapit sa Imus River. Mahalaga ang pasilidad na ito lalo na tuwing matitindi ang pag-ulan. Kung kailan mabilis na tumataas ang tubig sa ilog at maaaring magdulot ng pagbaha. Inaasahang makatulong ang retarding basin na mas maayos sa pagkontrol sa pamamahala ng tubig ulan. Gayon din sa pagbibigay ng dagdag na proteksyon sa mga residente ng mga lugar na madalas bahain. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At ako naman tayo sa Good Vibes Balita. Halos 2,300 na lingkod bayan nag-iisa sa Color Fun Run para sa Civil Service Month. Ang detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, formal nang sinimula ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang selebrasyon ng 126th Philippine Civil Service Month sa pamamagitan ng takbo para sa matatag na serbisyo, isang color fund run na isinagawa sa lalawigan ng Batangas. Pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto at Batangas City Mayor Marvy Marino ang aktibidad na nilahukan ng halos 2,300 kawani mula sa Kapitolyo, Batangas City LGU at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Layunin ng programa na palakasin ang pagkakaisa, kalusugan at camaraderie ng mga lingkod bayan bilang bahagi ng kanilang dedikasyon sa serbisyo publiko. Matapos naman ang fun run, isinagawa ang raffle, hydro zumba, pagpaparangal sa mga finishers at iba pang activities sa Kapitolyo bilang bahagi ng pagdiriwang. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. They currently have a special promo for EEG for less than 2,500 available until September 30. And they also have executive checkup packages available at Lipamedics Medical Center. You may contact them at 756-1190 or visit their Facebook page, Lipamedics Medical Center. At manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated dito lamang sa GV 99.9, your Good Vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Nakaradyo ka pa ba?
4: Iba pag kami.
5: Baka DJ Frankie yan.
6: Baka DJ Frankie yarn.
7: Baka DJ Frankie yan.
8: Baka DJ Frankie yan.
9: DJ Frankie!
10: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
11: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
12: Good Vibes.

Tala. 7:40 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. That is your song, Ako'y Sayo, by First Circle. Kiligin ngayong umaga sa lahat ng naghahatid or nagsusundo ngayong umaga kasi baka sinusundo ba yung mga night shift. Ay, ingat po tayo. Sa mga nagmamaneho ngayong oras na to, drive safely, put your seatbelts on, use the proper turning signals.